Yeah, we're Thola Kalentsi, it's a good number to 063 530 2000. Xhoma ke nawo ke uyiqashe lapho ngasekhaya ke uyinike ithuba ke emcimbini ongabe uyawenza lapho ngasekhaya, ikwazi naye ukuphila ngekhono la uNkulunkulu athi amphathisa lona, noma ngesiphiwo uNkulunkulu athi wamupha sona. Ngabe umculi, ngabe ikuphi okwenzayo, unekhono elithile olenzayo, ungalilahli ithemba. Kuyabekezelwa ke kulezi ezithinta amakhono, kuyabekezelwa ke, ungasheshi ugive up. So qeqesheka nje, ufunde nje, uzobona wena funda okuningi kulelo khono lakho, lupholishe nje, lupholishisise lelo khono lakho, ungajahi ke ukuzuza something ungakabonakali nawe kahle hle. Polish into yakho, uyipholishisise ke ubheke phambili. Siyazi ukuthi ke ilanga kumuntu alifingi isikhathi umuntu afuna ngalo. Wena okwakho ukuje lonke nje upholishe into yakho, uNkulunkulu akuphathise yona. Ungajahi izinto ezinkulu, awubonakale nje ngawo umsebenzi wakho, sibone ukuthi ngampela ke ngabe ubheke kuphi ngawo. Mangibuya ngala kunombika Black Boys bethu amandla ethu. Ngiyakubona lapha insizwa. Imbongi inkosi yemibono. Singithi imbongi marara.

wow. Uyabona mangabe ucothoza ngempela amosweka benza nje amanono lawo ngiyakutshela wena. Owakithi ke lo mculo isiqi sasemzansi leso uyazwela nawe amaphimba amtoti mathi izwe. Mina ngizothi cothoza mzansi.

0: Awu suka badoda, ayi suka, ayi suka. Awu, yebo badoda, cathoza. Ayi ayi ayi, ucula cathoza ayi. Hey, ngiyakutshela wena, uyizwe lethu cakeke, iyachokoloza inhliziyo lethu. Uyabona, umculo omnandi ngelele simangaliso, uthi amandla lethu lapha inombika, Black Boys. Awu suka madoda, imzuzu manje ke ishumi. Elishayeleke ihora lesibili mlaleli lapho ngasekhaya kanikhumbula ziyishumi nensuku kuyena unhlaba kwizikulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha sithi yizwi lokusa noqhawe-ke umfokabhungana sambe sengala kuyena ke sibona ukuthi inkosi yombono siyayithola yini ithini nathi ke namhla
1: ngilele msakazi wami lo okhulumayo umpukangeni
0: rata senze kanje lento ngendlela khona ifanele sibona ukuthi ke ngabe ke uyasithola ngendlela ifanele ke ngala
1: endulinde emathunzi isigodi induna engiphethe ula ngibingelele umsakazi wami lo okhulumayo umpukangeni udabuka phansi emandeni ngaphansi kwenkosi umhlongo endulinde emathunzi isigodi induna engiphethe ulanga owazi wakho ku social media ngele nkosi yembono ku Facebook ngisho na TikTok na YouTube ngilapha nje umsakazi wami ngisimo sokucobelela ulwazi kwabanye mhlawumbe abangakwazi ukuqonda noma bangakwazi ukuhlukanisa izinto ezithile hayi ngoba mhlawumbe ukuthi hlambe kakhulu
0: yes
1: namhlanje ngicela sibheke udaba lokuketiswa noma lokubelethisa ukuthi onjani umuntu obelethiswayo ngoba mhlawumbe abanye abantu bayebeze khulu ngokubelethisa nje bengazi ube noma bengaqondi umsakazi wami ekuqala nje into efuneka beyazi abantu ukuthi uma ngabe kwenzekile wakhulelwa kwase kuphuphuma isisu lowo mntwana kusuke kungashiwo ukuthi sekuphelile ngaye usuke sazokhula ahamba hamba hambe adale inkinga adinga ukugqokiswa adinge ukuthi uyagodola athu lambile kuningi asuke kudinga ngakho umsazi wami kubalekile ukulandela imigudu yalawo bantwana abakanjalo angikhulumi ngalo suka emkhiphe ngenhloso linzima kakhulu icala lakho balowa kahlukile nombulali akahlukile njengomuntu othola ukuthi vele uyafana nenkabi mangabe ukuthi usebule usekhiphisiso kodwa namhlanje ngithi asikhulumeni nje nomntwana obezithwele kwase kuphuphuma ingane ukuthi kusekhulunywa ngani makhulu ngababelethisi
0: yeah

0: ngabe kwenzekile wakhulela kwasekuba ukuthi umntwana ka uyaphuphuma kusuke kudingakala ukuthi ke kwenziwe imicimbi wakhe okusuke ukuthi uyaqhokiswa right ke msakazi wami siqala lana ke kufanele kube ukuthi kuba nenkulu yokuqala yokumbelethisa kuma wakhe ukuze umphefumulo wama wakhe ungasali esiswini uma sibalekele ukuthi uma ukuthi ingane yentombazana
1: yeah
0: iyovele kube ukuthi uma wayo mesekhulela kwesibili akhwela ingane yomfana ehlala emphefumulweni kwalengane yentombazana bese kuba ukuthi ingane iba nenkinga igcina mhlawumbe siba ungqinile noma mhlawumbe siba nophawu olungafanele kodwa kubeni kuyingane yomfana iyenso kwentombazana yonke le imoya esukisuka iphila ngaphansi kwesibeletho esuke ibhekane nasi ingane so ingakho ufune kwenzwe lo mcimbi ukuthi ukubelethisa inkulu yokuqala iyambelethisa eyesibili imqamba igama eyesithathu imhlukanisa nomzanyana eyesine imvula amehlo esihlanu iyamqokisa esithupha isuke lapho ke esezogonwa izalukazi esehlambulukile seclean sewevuliwe amehlo waqanjwa igama wenziwa yonke into aqokiswa sekungashothi izalukazi zakhe okungamakhosikazi akhe makuthi mhlawumbe bekuyingane yomfana makuthi bekuyintombazana mhlawumbe nanagcina ingabonanga makuthi umzukulu nje sekuthiwa izalukazi zalayikhaya mgoneni ke manje usehlambe nemtshume ngoba phela yonke into enzeka la emhlabeni angakwela amathongo yenzeka ukuze noma efika ngeyibonakaliso umsakazi afike akhulume kube yingane ekhulumayo eyivezayo neyibonakaliso iphinde futhi ibe nokuvikeleza kwabo ingane so ke ngithi angiveze ukuthi eyokubelethisa akubelethiswa umuntu otetile ke mhlawumbe umntwana kwaphela inyanga wadlula emhlabeni waseyasho waseyangcwatshwa lo mntwana bese kuthiwa uyabelethisa umama wawo cha
1: okay
0: uma ungabe uyitetile ingane shawe ifihlale 5 days awubelethiswa lapho la ubelethiswa khona ilapho uthola ukuthi umntwana udlulele eswini kuwena uphuphumile ubese yingconjwa nombese yihlule so ke msakazi wami ave kubalekile ukwenza lo mcimbi ukuthiwa babelethisa abantu besifazana bashawa yilonto abaningi iyabahlupa kakhulu ngiyacela ukuthi abantu beyinake lento yokubelethisa futhi bengadlali abantu abangabelabendabo ukuthiwa umuntu ingane yakhe yazo lemhlabeni esezalwa bese kuthiwa ngizokubelethisa bese funa imali ezinkulu asho into eziningi anganalo ulwazi lazo ngesimo sokuthi sekugcwele abantu abangenalo iqiniso lemhlabeni bethi ngiyangiveze lokho umsakazi wami kusophinda futhi lokusibathekela abantu ngolwazi njengenjwayelo lapha kuFacebook inkosi yembono ngoba ngishilo nje umfoka ngema kuYouTube inkosi yembono 002 bese kuthi kuTikTok inkosi yembono 002 futhi uma ngabe ukuthi uzocaca ngicela wazi ukuthi ngiyabhuka nayo inombolo 0693937 19 0693937 19 uma ufisa ulwazi ufisa information uyaconsulta ngoba uzofuna information njengoba usuke uyohlela kumthandazi yazi ukuthi sineyikhati uma ngabe ufuna ukusifonela futhi ufuneka le number qalwa ngo 8 kuvalwa ngo 5 tambama siyamfisa umsakazi wami ukuthi abantu bezocaca bengalibali ukuthi ngikhona abantu bengaze benze iphatha banga usubulela inkomo umcimbi omngakade benenza iphathi into enayizokwemukela ngesimo sokuthi awunalo ulwazi ngikhona mina ngabe ngizokwazi ukufaka ini isikole ukuthi uma ningana nenzani kanje ukuze kusasa ingane engathiwa ibangazidalwa ungashothi uma wena kasinanga msakazi wami ngiyabonga ngethuba mvuka ngema lo kade ekhona kwisilomzansi bye
1: mvwethu
2: sanibonani balaleli bomzansi sanibonani lihleli noqhawe insizwa ntsintsintsintsintsi nginithanda vure qhawe uya rocker shem uya rocker

0: Awamadoda obongani mavuso uthi kuyabanda uhamba nombuzeni ubaba umkhize lapha uthi ke kuyabanda
1: siyabana kule ndawo
0: ungalaleli ukuthatha ukubeke ke lapha ya kuleyo ndawo yokuqondisa izigwegwe kuba ukuthi nawe lapho ngasekhaya njengoba ukhula nje siyacela ukuthi ke nawe ekhaya ulalele uyasho ubongani mavuso ukuthi ke ihlongandlebe ungabi ke ihlongandlebe ekhaya wena osakhula lalela abazali bakho qonda indlela ke abakubekela ngayo ukuthi ngempela ngongalaleli kwakho ungaba senkingeni kusasa udinge bona labazali ungabazi nokuthi bayini qaphela ke umuntu omusha ube umuntu omusha othi nometshelwa athobe alalele ingagcine lakhe igama kubantu abadala kungagcine lakhe igama kubantu asebeyazi inyathuko okwakho ukuthi ulalele ufunde ubuze kufanele ukubuza ucaciselwe ubheke phambili nohambo ngoba lusaludu uhambo wemuntu omusha ngoba ujahiza izinto nje njengoba wenza izinto ngendlela wena ocabanga ngayo angabe

uyavuma ukuthi ulungiswe lapha nalapha ya ngoba kusasa uyokhala kube sengathi uyabona njalo so lokuthi yazi kube kwengenza kanjena ngaba ngjena akusasebenzike lokho wahluleka njalo ukuthobela umthetho wobekini noma ukulalela abantu abadala ekhaya.

sithi ngelesithathu uzoba khona ke ubhuti Msa. Ubhuti Msa. Ubhuti Msa. Angihlekisa kaubhuti. Kodwa kuyeke akusafana. Ayikeke ubhuti yaza eh. Ngiyaxolela kowe. Sino ubhuti Msa. Ma, putimsa. Akulukela ikolapo 15 minutes to 3. Umsakazo lesilomzathi 98.5. Esithizwe lokusa loqhafu wabhukala. Kuna into engasengayiqala le nto. Ngiyabona abantu babalwa ke bezingelela nje lapha ya. Bezgelela nkosi yami ngase ngizophuma nje cha kulungile wabhala sengiphuma nje usho kushoyo ngabathatha nababelwa bathathu nje ukhonza sengiphuma nje eh 0638208448 ungabe ubhala nje ngicosha nina senikhona noma ku 0604807164 ngizothatha nje kodwa ke ngiqale la ngizothi ngikhuluma la na ubungena lapho ukuthatha sengiphuma nje I want to start with Kizu Lomzans. Ukugona lento eyayenzeka esingenzeki kulesikhathi samanje ebantwaneni bathaba basakhula. Eyayenzeka ke kuthina sisakhula. Othi yeso ayibheka manje sezimbalwa ke ingane zisakhula eziyenzayo le yonto. Ngiyazi uzoyibona lento uzothi awagadla qhawe madoda awasha khona. Iingane zanamhlanje ezikhulayo noma ezisakhula asanawo lento ukuthi mengabeke abantu abadala behlangene bekhuluma sigudluke nje ziphume zihambe ziyodlala eminyango esezivane zihlale nazo zilalele indaba zabantu abadala zize ziphawule ezinye zazo nogogo ubani othe phawule ngesikhathi sethu kwakuthi abadala uma behleli indawonye bedingida ke indaba zabo ingane yayiphuma iyodlala nezinye izingane leza namhlanje aziyenzi leyo nto uthola ukuthi ke bazofika mhlawumbe umakhelwane beze kumakho noma ugogo wakho noma ubaba wakho hayi ke nonke bakwethu ingane zethu ezinhle utho ukuthi ke benihlele lonje lapha nibuka iTV niphumule nje kumnani kunjani nibuke umabona kude utho ukuthi kimi bengena kuthi hayi ngenani hlalani la uyabona njalo kube yokusukuma ingane iphume iyohlala ibuka iTV kanti ibuke ngeqhinga indlebe ilalela T1 ngala kana ngaleso sikhathi ongayenzi kwaleyo nto nje wawuvane nje uphume wambodlala wawungacaluzi phambi kwabantu abadala behleli phansi wawungaluke nje uloke ubashungisela ngothuli laphambi kwabo wawuphuma nje yodlala nezinye izingane yozwa sobizo wesibalibali bo ma osalo nkosi yami thina lezi ngane zisakhula njengamanje ezinye zazo azisafuni ukuphuma zithi zishelele kancane zifuna ukuzwa zize zigcine

engadlale njengane eduze kwabantu abadala bashungiseleke ngani ke ngothuli yayingakhulumi nje futhi ke abantu abadala bekhona la ibabangela umsindo ingane ayihamba ke iye kwezinye izingane yodlala bekungeke nje ukuthi impo umsindo kwezingane phakathi kwabantu abadala hayikhona nenzani yini ngahloniphi bebekhula ke abantwana naleyo ngqondo ngesikhathi sethu yokuhlonipha abantu abadala ayiloku ikhona lento iphila kithi ukuthi abantu abadala badala kunathi asibona ontanga kubona ngoba lapho ngasekhamlaleli khumbula ikhaya singayibeka kanje lento ikhaya bekuyiziko noma bekuliziko lokumpheka kahle umntwana avuthwe lezi azifuni ukuphekwa lezi ezinye zazo azifuni ukuphekwa zivuthwe zaziphekwa lezi ke sasikhula sasikhathi zaphekwa isakhona induku kusaxetshulwa ngempela usanenebulwa ngempela ungeke uthukuthelele umzali wakho ukuthi ukuthelisile noma ukushayile futhi wawujabula ubonga ukuthi kusho ukuthi uma yazi uma usangifisela kuhle kulomhlaba usakwazi ungibuyisa kanje wemntu omusha ungajabulela ungasolwa ekhaya ungalinge nje ukuthi wena la ekhaya vele na usathethiswa wena ujabulela leyo nto ube wona kodwa wobheka ukuthi awusathethiswa nje yini mhlawumbe uphendula kugcine wena vele omo solo uyaphendula namagama nje wena vele ohlezi washo nje kubantu abadala la ekhaya yazi kunento eyenzeka ngathi sasikhathi lesasikhula abantwana babe bathi mebehloniphana bona bebodwa I mean mabethi mabehlonipha abantu abadwala bona bengakhohlwa nabo ukuhloniphana bebodwa babebaza abantu abadala nabo uqobo lwabo bazisana ayikhule lento ayisimama ayibuye ngani zethu ezinhle hloniphanane khani ingane zandawonye asiyeke nathi bazali ukuthi ingane sizeke zihlukane singahlukanisi ingane zethu uthothe yami ingane kaqhawe kasiswame kamfowethu sizenze ingane ezingene ezingqabaneni zethu ugcine zihlukana ingane hayi asifake inhlonipho enganeni zethu sifake siyigqishe enganeni zethu sizikhalime ngendlela efanele ingane zethu zibheke phambili ngeqiniso ingane zethu ukhumbuleke emzali lapho ngasekhaya ukuthi mawuyivuna ingane isono swela ku

0: ukuthi angazi ukuthi ngiyichaza ukuthi izenzo thina ithina esinezulu abantu abamnyama abeningi abanalo izulu thina esanikezwa izulu kule lizwe lasesouth africa njengoba abona wonke abantu bethi ukuzohlala kulelizwe ngoba kwi-country esikuyona thina it's a christian country
1: yeah
0: inkonzo ikhona yethu siyayibona siyayizima sijaha iy'nkolo esingazazi ezingekho futhi ngisho esibhalweni inkonzo ikhona esibhalweni yabantu abamnyama kodwa siyifuni.
1: Siyabonga Mtungwa.
0: Yeah. Okay.
1: All right, thank you so much. Sizokuthatha bengokugcina nawe lapho ngasekhaya ku 0604807164 ngifakela umqondisi.
2: Sibonge kakhulu. Umama ngiyamuzwa kodwa ke khona la ndibuye ningaphine ndingamuzwa kahle. Yes, ngoba ukhuluma ngenkonzo ekhona ephindi bekhona nasezibhalweni. Singabantu abamnyama asinazo izibhalo ekuthiwa zabhalwa ngoba eyethu asinayo inkonzo ngoba inkonzo is sort of isonto.
1: Yeah, ndibe kuzongena kuyona nenkonzo.
2: Inkonzo
1: yikho inkonzo yethu uthi ke iyipi kwakukhonzwa kanjani?
2: No, isonto akusiyona inkonzo because no isonto it means inkonzo.
1: Yeah.
2: Asikhonzi thina kodwa singabantu abaxhuma nayo. Siya connecta neithunywa, siya connecta nomdali wethu, siya connecta nezidalwa zethu.
1: Yeah.
2: Kodwa kumele kube khona ke oyi spiritual guide okuyena okhethiwe ukuzo sixhumanisa. Sizawuthethelela ku spirit champion.
1: Asithathe la umlaleli kube ngokugcina nje abengithembisile. Sabona semani hayi.
3: Sibengalela baba.
1: Yeah, siyaphila singezwa kuwe baba.
3: Siyaphela uzangixolela baba ngizohlanganisa isiZulu nesiZulu.
1: Sibongo kubani?
3: Isibongo kimphuthi.
1: Mphuthi.
3: Eh.
1: Aqhuma khona ke baba.
3: Asikhulume babe khuluma ngale ndaba yokuvusa umuntu. Ibalekile le nto ngoba amakholo azokutshela ukuthi yebo siyavuma umdali nami imali. Sathi vele simazi kodwa indodana nisathi ngayo. Uma ukuthi bebalekile le ndaba yale ndodana yabo kungani kuzaphoqa ukuthi indaba yendodana iphoqelwe kuthina abaze babonakala ukuthi okhokho bethu bazawuvalela bathotsharishwe ukuze bakwazi ukwamkela yona indodana. Khona yakubonisa uri Afrika imiphila kamoya imba ntshotsana tsa di religion bakile ikwa tsona monana batla ukuthi control babatla ukukontrola Afrika babatla ukukantshotsa runa ha baqeda monana ba ri ritla fumana mbuso wa maudi no ka yona Jesu Kristu ntshot alsiko bathi bathuyile ngibahlamele batshe mhlawumbe sa Jesu Kristu siyalibonga.
1: Hayi inkosi kakhulu siyabonga. Mhlambe ke emqondiso zoke uthi ukuswelela ubuze nganeno kwelwa kaZulu. Sizwe la usike lapha ke umlaleli bethini ngasekhaya.
4: Bamsajeru umlaleli ukukhulumela phezu indaba lokuvuka kubalekile ukuvuka.
1: Yeah.
4: Ngoba belungu basuka le bezalani bazosicindezela. Kuphala into ebalekile ukuthi if lo Jesu uJesu wadala uNkulunkulu bemletha ukuthi why bemforce ngoba ukhumbula uJesu angisimamkele volunteer bamforce okhokho bethu baboshwa babulawa.
1: Yeah.
4: Bafika la basivulela amavesi abashela ukuthi babusekile abahlupheke nobizulu labo.
1: Mm.
4: Befunthi sihlupheke thina sisebenzele izulu. Yeah. While bonela bizulu la emhlabeni.
1: Yeah.
4: Namhlanje thina yonke into esiyenzayo silangazela nje lelizulu esingalazi onganamuntu one experience ngalokho hayi izulwini bathina.
1: Yeah.
4: Sitshelwa ngayo noma namhlanje ungaye kumzalwane mebugogo ohluphekayo.
1: Yeah.
4: Umuzi bagogo uyahlupheka kodwa uyakhonza uzosijustify ngale vesi ethi no ndana at least babusekile abahluphekile obizulu elabo noma ngahlupheka ngoba umbuso wezulu wakabani just ukuzikhonsola phezu kwale nhlupheko.
1: Yeah.
4: Ngoba wafundiswa lo waphoqenywa ukuthi yena kumele ahlupheke azangene kwelizulu
1: and ma ubheka umhlaba cisho uphila nje ama commodities ala eAfrica ubona ukuthi igolide lilana bona futhi idayimane iplatinum everything and lezi zinto zilawulwa ngobani
2: ngabantu abamhlophe.
1: Yeah.
2: Kodwa ke zisezweni lethu.
1: Yeah.
2: Zilawulwa ngabo ngoba bafike basinikeza iBhayibheli
1: neveli kwedlula yonke into emhlabeni.
2: Injalo Msajero. Yeah. And ilento Msajero esayicabanga ukuthi itopic yethu sabuye sikhulume ngayo next time but ke before sivale uza iintroducer nje uMaxakala just before sivale okwamanje mhlambi angatyebisa ke nawe amazwi akhe kwispiritual awakening before.
1: Yeah.
2: Siza introducer ke le topic yethu esaqhubeleka ngayo next week.
1: Ukuthi aqale la ukuthi yena wayenami iphi imibuzo before angene kwispirituality. Ngiyankola.
5: Kuhle kunkondisa.

uzubona ukuthi ngempela lolu hlelo olwakho ngempela ngiqale ngokuthatha nje abambalwa mina ke mzuzu sasele ngaphambi kokuba libumba nehora lesi khombisa unokuphiwe uyena ke zosinikeza izindaba ihora ngehora nangale kwaloko uningi ingcobo yena ke usegeneva ubonga incwane kwa ikwamashu kube ke ulindiwe mtaka yena ke kwa PM Laza ngale kwaloko goalkeeper mloyi ulapha kwamashe sithi vuka moya wami sibongisendube penhuti kuzoba ke uhlengiwe nduli yebo yena ke

bafethu kule nyanga yomusa sengathi uNkulunkulu angasikhumbula kubusisa kubusise akubusisa kubusisa kubusise wena ogulayo uphile uphile ngegama lika Jesu kudlule konke nawe ke uthokoze kube kanye khona abantu bafethu lokuqala lo nyaka ayikho into abake bayijabulela nje empilweni abanye bashonela abanye bagulelwa abayinto zabo ayihlangana abakakuboni nje okuhle kulo nyaka kodwa ngizokhuluma kule nyanga ka-5 okuyinyanga yomusa ngithi sengathi uNkulunkulu angaba nomusa kuwe akukhumbule nawe akuphakamise akujabulise akunike into ongafakaza ngayo ukuthi naku inkosi engenzele kona njengoba lishilo izwi likaNkulunkulu ukuthi akayikuvuma ukuba unyawo lwethu lushelele olulonda u-Israyeli akozela kalale bafowethu siqhubeke sihlale kuye njengamavila ngesikhathi esifaneleyo uNkulunkulu wethu uyakusikhumbula thembekile ngezikhathi zonke hey bafowethu uyaphila mayiphila yena nathi siyaphila uyazi yena sazokwenza inyanga enkulu bafowethu le inyanga yomusa yabona ke umusa ilapho usuke wonile khona kodwa uNkulunkulu yena athi noma wonile kodwa umusa wami ukwanele akufanele ngempela ukuba kuba njalo na noma ngabe usukumiswe iphoyisa nje bese kuthiwa ukuthi ilayisensi awuyiphethe noma ufelwe iwindi noma amathosha angasebenzi kahle noma ihood efile mhlawumbe bese likudlulisa nje uma wenzekelwe yilowo musa lokho akukunika ilungelo ukuthi uphinde uthembe futhi ngesikhathi esizayo ukuthi uyawuthola lowo musa uma wenzelwe umusa hambe uyolungisa lokho konakele ngoba kusuke kusho ukuthi wonile kufanele ngabe uboshiwe kufanele ngabe unikwe ithikithi wasewenzelwa umusa singawenzi ize uyakhuza nomphostoli Paulu futhi singawenzi ize umusa kaNkulunkulu angizokhuluma umusa phezu kwempilo yakho favor favor favor noma aphi la uzonokha khona kule nyanga ka-5 uNkulunkulu wami ayivule leyo mnyango

Asifunde ke izwi likaNkulunkulu kafushane leli hubo nje kulezi insukwane lokuhleli enhlizweni yami kakhulu. Ihubo elahutshwa uDavid walinika isihloko esithi ukudumisa uJehova umsizi olungileyo. Awu bafowethu. Ukudumisa uJehova umsizi olungileyo, niyangizwa. Ukudumisa uJehova umsizi olungileyo. Nawe nje mawuqala leli sonto elisha kusukela kusasa njoba kuumvulo nje kuumsomluko leli hubo kube yilona oqala usuku ngalo. Haleluya, dumisa uJehova mphefumulo wami. Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Mawumbuzo wakho ke uthi kungani siye enkonzweni ngalolu suku? Kwesinye isikhathi inyama yethu suka inqaba. Nathi kungazuthi singacasha nje engubeni, abanye bakhonza kusasekuseni, inkonzo ingene ekuseni kakhulu, usayithanda nengubo. Kodwa mawukhumbula ukuthi wenzelwe uNkulunkulu umusa, ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Amakhaza wabilutho. Yabona namhlanje ekuseni nje ngivuka ngiya kogeza, bengizwa nje ngisakhumula ngebathroom ukuthi amakhaza. Kodwa ke manje ubuya kumelana umsebenzi. Ngoba ngiyakhumbula ukuthi naloko kuphila lokho engizibonga ngakho. Ngikutshele kweNkosi. Asiqale ngalamazwi ke bantwana bomphongolo. Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Ikhona indoda evuka nomndeni wayo namhlanje enkonzweni nawo amazwi. Ngisaphila mina nendlu yami ngiyakumdumisa uJehova. Ngoba ngazi ukuthi lokhu enginako ngikunikwe iNkosi. Ngaba umuzi, ngaba imoto, ngaba abantwana, ngaba unkosikazi, ngaba umyeni. Kodwa ngiyazinqumela namhlanje ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Awu ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Abanye nje nginixoxele ningayazi bafowethu. Lokhu kuqala unyaka akakaze afele enkonzweni. Kodwa mina ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Hayi ngoba konke kuhamba kahle, kodwa ngiyazinqumela namhlanje ekuseni ukuthi ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Kwesinye isikhathi bafowethu siyamdumisa, sikhulume ngobuhle bakhe, simbize, simbongele ngamagama amakhulu. Kwesinye isikhathi ngezinto esingakaziboni kweyethu impilo ezenza, sithi ungumavula kuvaliwe, sisho ungakavuleki kithina. Sithi uthembekile, singakakuboni ukuthembeka kwakhe kweyethu impilo, sisakubukela kwabanye nje. Sithi uyazigabula izibopho, sisho siboshiwe. Kwesinye isikhathi sithi ungukukhanya, sisho sihleze ebumnyameni. Kodwa lokhu akusiyekisi ukuba sisho ngobuhle bakhe nokuthembeka kwakhe. Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Wayinqumela nawe namhlanje intombi yami, ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Phuma kulento yokuthi kuleli sonto ukhona enkonzweni ngelilandelayo awukho. Ithi ngelosi yakho seyithembile ukuthi sewuqalile ukwenza kahle, ifike ngeSunday ilandela, ungafiki wena. Awu bafowethu, nqumane namhlanje, insizwa zakhe ithi nqumane namhlanje. Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova. Bese lithi ke maliqhubeka, ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona. Awu bafowethu, abafile abamdumisa uNkulunkulu. Khohlwani makhono wakwantshela leyo ethi abafile bamdumisa uNkulunkulu. Ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona. Ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona. Webafowethu, sisengapha masimdumise. Ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona. Ngihlanganyele nabanye abangcwele ukuze ngimhubele uNkulunkulu wami ngisekhona. Ngoba laba abalele kuGale Street, abasemakhazeni ku-ayisi, abasakwazi ukumdumisa. Kodwa mina ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova, ngisekhona, ngiyakumhubela uNkulunkulu wami. Oh, glory to Jesus. Athi ke mayiqhubeka uDavide enze isiluleko asiletha kimina nawe esithi, ningethembi ezikhulwini,
ayivake ngoku ningethembi ezikhulwini yabonake la kukhulunywa ngomuntu ongaba umfundisi abe umbishopi abe usopolitiki abe umengameli abe deputy president abe premier angaba futhi umzali abe utade wenu noma abe umfo wenu noma abe umalume noma abe nje uzalo lwakho noma abe ukhazini ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu obungekho kuyo ukusiza uthi masithembe yena masimethembe yena even ngisho owakho unkosikazi uyangizwa even ngisho owakho umyeni ngoba kuyenza ngelilanga noma nishadile nikhuluma ilanguage engafani ngenxa yezinselelo zalokhu kuphila kodwa ke namhlanje uDavide uyaseluleka abafowethu uthi ningethembi ezikhulwini ukuze kungathi uma loyo oyisikhulu noma obumthembile eshintsha ukukhuluma noma enza ukungathembeki bese ulimala wena uthi bengivele ngingathembanga yena kodwa bengithemba umyalezo obukade unikezwe yena lokho ke ngikusho noma ngabe umfundisi noma umprophet noma umpostoli kodwa bamba le ndaba ukuthi noma ungambona egxuma-gxuma epulpiti efaka uthaya efaka ukhololo dlula kuye bambelela emnyalezweni ningathembi ezikhulwini uyabona ke uyaqhubeka ke ukholwa noma loyo owakushumayezayo engenzanga kahle uthi ngangivele ngibambe loko okwakuwumyalezo wami owawubekwe kuye angimbambanga yena ngoba ngangizwile ezwini kaNkulunkulu ukuthi ngingathembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuye kuyo ukusiza umoya wakhe uyaphuma ma ukuthi ke uthemba umuntu uthi ke uDavide uma ungumuntu nje othemba nothembele komunye umuntu uthi ukhumbule ukuthi umoya walowo muntu ubuye uphume ubuya afe ngelila nguze kuthi uzibulele yena lobo umthembile omunye uzokuthi usashintsha indlela akasahambi ngale ndlela owawumazi ehamba kuyo akasakhulumi ngendlela owawumazi ekhuluma ngayo hawu bafowethu ningethembe ezikhulwini ngoba uma nithembe ezikhulwini umoya waso leso sikhulu ubuye uphume ubuye uzo kulo muntu obumthembile usadlula emhlabeni lokhu ngihlale ngikufundisa nje ngisho abazalwane ngithi even ezinkonzweni bafowethu awusupporti umfundisi usupporta umbono noma umnyalezo lo mfundisi aphathiswe wona awusupporti isiqu sakhe ngoba uma usupporta yena umuntu lo usenyameni usodakeni kodwa into oyisupportayo umnyalezo umbono ukuze nani noma yena esejika ngelinye ilanga kodwa wena ungajiki uthi ngiyaqhubeka nombono ngoba angamukelanga yena ngamukela umnyalezo ngoba uma uthemba umuntu khumbula ukuthi umoya womuntu ubuye uphume yena futhi umuntu abuyele emhlabathini wakhe ngalona lolo suku wonke amaceba lowo muntu ayaphela nya zonke iy'nhlelo akade enazo ngawo ziyaphela nya awu ubusisiwe umuntu othemba

Έλα. Sithena ke masikhuphuka nayo sasiya lapha ku verse 5. Sathola indawana ke ethi kuloka kokuqala uthi ungathembi, ungathembi ezikhulwini niyazi ukuthi manje kukhona ingane engazwani nomzali wayo. Khona la kwalimala khona i-trust. Kukhona umuntu ongasabhekani nomuntu amshiyele ibele wakwabo. Ngoba kunento ayeyethembe kuloyo. Kodwa ningakhohlwa ukuthi izwi likaNkulunkulu lisikhuzile ngokuba sithembane. Kodwa uNkulunkulu wasimemela kuye, uJesu wasimemela kuye. Ukuthi singamethemba yena nangezimfihlo zethu. Ungakholwa noma ungakholwa mntanami, kodwa yazi ukuthi kunabantu abahamba iy'nkantolo kumanje. Kunombango phakathi komzali nengane. Kwenzekeni? Bebethembana. Manje ke sema sesinyuka ku verse 5 sathi ke ubusisiwe yena, oh bafowethu, umsizi wakhe unguNkulunkulu kaJakobe. Hey, ubusisiwe yena umsizi wakhe unguNkulunkulu kaJakobe. Othemba lakhe linguJehova uNkulunkulu wakhe owenzile izulu nomhlaba lolwandle nakho konke okuphakathi kwakho. Ogcina iqiniso kuze kube phakade. Lo wethu uNkulunkulu uyaligcina iqiniso, uyama eqinisweni kuze kube phakade. Ngimthanda ngamayesethi ke obenzela abacindezelweyo ukwahlulela. Mhlawumbe ngenzeka namhla ikhona into ekucindezele. Maybe umbango wendawo, noma umbango womuzi, noma umbango wefa. Loyo wadlulayo owazinqumela yena ngefa lakhe ukuthi ufuna ukulinikeza bani. Kodwa ke sekukhona abanye ke asebeqhibuka njengamakhowe abathi nabo baneshe kulelifa. Kodwa loyo owalishiyayo wazinqumela yena ukuthi ubani umuntu azomnikeza ifa. Ngenxa ke yaloko ke abantu ke sebezonda wena. Ngiyakuthandazela ukuthi sengathi uNkulunkulu angakwenzela okuhle abe umahluleli kulolu daba. Ngimthanda mayesethi ke obapha abalambileyo ukudla. Uyena bafowethu opha abalambileyo ukudla. UJehova uyakhulula iziboshwa. Awusekukaningi nje lapha ehhovisi lami ngivakashelwa abantu abathi babucwezu ngaqala ukukulalela ngo-2016. Ngaleso sikhathi ngangingalali ebusuku ngilapha ejele. Ngibonile ukuthi impilo yami iphelile. Athi ke ngaqhubeka ngilalela lolu hlelo kwaze kwafika isikhathi sokuba ngizisondeze enkosini. Ngayinikela kuJesu ngisejele. Ngoba ngabona ngisejele ukuthi ayikho enye into ezongenza ngikwazi ukuthwala lesi sigwebo ngaphandle kaJesu. Kodwa ke manje lo muntu usefike ehhovisi lami athi babucwezu, uNkulunkulu wakho ungikhiphile. Yingakho ngibona kula ngithe ngiphuma izolo. Angibange ngisahlala ngathi namhlanje mangize ngizobonga ukuthi ivangelo walishumayelayo langikhipha ejele. Iqinisile ke izwi likaNkulunkulu malithi uJehova uyakhulula iziboshwa. Mhlawumbe nani bafowethu ningofakazi. Mhlawumbe nawe ungilalele kumanje. Uyazibona ungaphandle kade usejele, usuyabona nawe ukuthi yazi kwangafanele ngiphume la. Kodwa uNkulunkulu yena owangenzela umusa. Nawe ungilalele usejele kumanje, maybe uyayilwa impi ngaphakathi ulapho ejele. Kodwa lo uNkulunkulu wethu ubuye azikhulule iziboshwa. God bless you, Busisiwe Shanga. Ngiyabonga. Ngimthanda ke mayesethu uJehova uyenza ukuba izimpumputhe zibone. Yena yedwa okwazi ukwenza lokho. Bakhona abantu akade bengaboni bafowethu. Sabakhulekele. Namhlanje bayabona, abanye kwakufanele bayohlinzwa amehlo. Sathandaza.

ubeke izandla kubona bangofakaze abaphilayo kumanje abahamba phakathi kwethu ngakoke sithi ke uqinisile uDavid mayethu uJehova uyenza ukuba impuphuthe sibone uJehova uyavusa abathotshisiweyo mhlambe ngendlela impilo ekushaye ngayo sewuze wafunda ukubingelela okuyinto awungayazi mhlazana usanezinto mhlambe ungabazi abanye abantu ngoba wawubona imali usenayo izinto zikhambela kahle wakhohlwa ukuthi umuntu umuntu ngabantu kodwa impilo seyikushaye yaze yakufundisa ukuthi umuntu nomuntu uyamdinga omunye kunabantu awungacabanga ukuthi uyoke uye kocela nje something ukubona kodwa yakuthobisa impilo mhlamba abanye kuma ngesebaze balahlekelwa ukwethemba ngenxa yokuthi babengalindele ukuba umuntu onjenganawe angaswela uJehova ke kodwa yena ke uyamvusa othotshisiweyo uJehova uyathanda abalungileyo uJehova uyalondoloza abafokazi uyaphasa intandane nomfelokazi mhlawumbe ungilalele kumanje abazali abaseko nawe uyayibuza ukuthi ba

Nazuzu kumanje khona umzali oyihlabelelayo lengoba ngoba kade eke kwi-graduation yengane yakhe. Esekufezile uJehova ubani wayazi ukuthi nawe uyokube nengane nje efaka ijazi. Awu bafowethu. Awu bafowethu. Awu bafowethu. Awu bafowethu. Ngoba

ngane sizayo la khona ingane zakho ziyobuza ithi wema ukhona lapha ekhaya noma webaba ukhona lapha ekhaya bese uthona aya ngikho kula umngane wami athi sicela ugoduke ekhaya sicela ukukhuluma nawe bese zithi ke ma usufikile zithi baba sicela uhlale phansi ekhaya sizokondla thina uhola malini laba usebenza thina ke sokunika le mali nyanga zonke hlala manje mase uhlupheke kakhulu awu uNkulunkulu ngathi angakupha lolo hlobo lwengane bishe ngathi hayi lezi ipoko nazo kodwa ngabuye ngayikhuza ngangasho

umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma lento angihleki namhlanje nizontshela amaqiniso njengopets kodwa mina ngicela ngangisondi ukuthi nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalanda abafana mebehamba bajekisa izinqa phambili abasaqondi amantombazana axhumeka ezizwe inkophe inwele namashiya.

0: sisimilo uyihlo mfazi
1: 10 bus 9 isikhathi ngamanje ingoma izwile singene ngayo ingoma enkulu kakhulu ke the Union of South Africa or City Humor Sikela and the Union of South Africa ithi hush somebody is calling my name isiyombila igama lohlelo kusukela manje kuze kube 12 o'clock mina ngingupetzundi mpalampala kanti ngibe ngakhulu kunokuphiwa ngeindaba zamanje kanti uyabuya ngo 11 phambi kwalokho bekhona igatsheni nohlelo ethi vuka moya wami siyabonga sizwile kanti ke manje ngupast 9 yoba seku 11 pass nje sizodlala inkulumo engayiqopha ngesinto edlule

kamngagu Howard msomi olaphaya emthwalume entelezimsani sixoxela ngomlando omayelana nempi yamakhandi nakafushane futhi nangaleya center leya abakuyona laphaya entelezimsani mvaka lokho sebe singivula ingcingo ku 0604807164 na ku 0638208448 sixoxeke ngento esizwile kodwa sihambisana ke nento engizobe sengiyethulile lalela nje uzoza ukuthi yini ngizobe sengiyethulile ngenqani kisho manje ungayisebenzisa lezi number lezi 0638208448 WhatsApp lo kungithinta njengoba ngikhona nje lana anginankinga nencane right siqhubeka kanjalo nje uhlelo namhlanje ke bese kuthi kuhamba kwesikhathi ke sobe sesivuleka ke ukuthi abantu bakhulume ke ngalento le namhlanje abantu bakhuluma ngayo kwi-Mother's Day. Yep. Sobe sesivula ke ukwazi ukuthi kusho lokho kodwa soqala nje ngaloku kuqondene nesikompilo emva kwalokho bese siyaqhubekela ke phambili ngoba ke le Mother's Day ngicabanga sekhuluma usuku lonke nje namhlanje yeah. So hamba ngayo nje usuku lonke nje ngoba ke iyoziphela entambama noma iyoziphela sekuphela usuku le eya Mother's Day. Ngena isalo ayibona nje. Ningenza yini ukuthi nikhohle ukuthi nizalwa ubani? Ningakwenza yini lokho?

0: Aya kikeka njanga zvikikikiki wamlawo nzenja nafasta insikati kamanje kulami washi izidumzathi 98 FM. Alright, ake sibone siyakwazini ukuthi singene odabeni la namhlanje esizongena kulona nje emva kwalaba.
1: Umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma lento angihleki. Namhlanje nizontshela amaqiniso njengophets kodwa mina ngiqala ngangisonde. Ukuthi nje nina besilonge izinto ngane engasayiqondi. Kwenzakalanda abafana bebehamba batshekisa izinqa phambili abasaqondi. Amantombazana axhumeka ezizwe inkophe inwele namashiya. Kubukeka sengathi konke kwethu siyakushiya. Thula ulalele izwi mzansi ezintabeni bayakhala bobiko. Ngabe le nkuleko yiyo yini esinikezele siyimpiko. Njengoba sesibizela phezulu nje sikhohlwa kwethu amasiko. Zulu mhlasana sabuyela kolethu sikompilo. Ila soqala khona sizazi ukuthi siyaphezethile.
0: Alright, ke la into engizoyenza ke ngizodlala ingxoxo engaba nayo no Howard Msomi wasentelezi Msani Heritage Center eMthalume. Loku kumela ngochungechunga lalezi story engibuyisayo ezikhumbula iminyaka eyikhulu namashumi amabili, 120 years of impi yamakhanda, impi kaBhambatha noma yaziwa kanjalo ke kwabanye ke. Just kuyikhumbuza nje ukuthi hey sisukaphi. Into engizoyenza kuzodlala iclip lena, emva kwalokho ke sobe sisixoxa 0604807164 noma 0638208448. Into engizobe ngiyibuza ke la engxoxweni emva kwale

0: kodwa ngolwazi lwendabuko sixoxa ngamasiko ingoba ziningi kakhulu izinto esezenzekile akusikhona ukuthi njengoba kwakuboshwa abontelezi ngo 1906 kwakuwukuqala lo cha abantu bahlaseliwe kakhulu baboshwa bathathwa babazigqini hambe kube ufike la uthola konke abantu bayakhululeka kodwa futhi hambe futhi buye kuphinde futhi kuvuke abanye abantu ababavukelayo ingakho ke kubalekela ukuthi umlando ukhulunywe ngawo uqoqwe ngawo ukuze waziwe izizwa nezizukulwane zazi ukuthi inkululeko esinayo namhlanje yini eyenzekile kodwa futhi siyazi ke thina ukuthi umuntu njengoba ehlukene kathathu kukhona umzimba kukhona umqondo kukhona umphefumulo lokhokho bethu ethu nababezenza babesitshengisa bekusho lokho ukuthi mangabe esezoshona uthi ngiyahamba ngibuyela kokhokho bami ngibuyela kwelokhokho kusho ukuthi la akusikhona le ndlela esakha ngayo uma sakha ngendlela around uthi impilo ayinamkhawulo kusho ukuthi impilo ayipheli nawo kusho ukuthi ke ekuphileni kwethu njengabantu abamnyama zikhona izinto esiwe kufanele ukuthi sizoziveza sikwazi ukuzikhuluma futhi umuntu nomuntu ikhonto asuke ethunywa yona ngakho ke kubalulekile ukuthi ukuze sikwazi ukuvuka siqonde kahle izinto siziqonde ukuthi ngobani asikwazi ukushiya ngaphandle umlando so ingxenye yomlando le ebalulekile ekufanele izizukulwane nezizukulwane ziyazi zikwazi ukuthi kwenzekani
1: ngiyithi uma abantu bekhohle umlando okulazi ingane kuzofika umuntu abatshela akusibona bala ngeke bawazi ukuprove ukuthi babalani uma bengawonayo umlando already sikhona lana sikhona laba sitshela ukuthi asibona balathi ingane zethu kungenzeka zikhole lokho
0: kunjalo esiwe uma sixoxa ngomlando sifuna ukugcizelela nje ngokuthi kubalulekile ukuthi siwugcine siphinde siwuxoxe ngijwayele ukwenza umzekelo ukuthi masingabhala umlando namhlanje sithi hayi umfowazondi babehlezi nomfowami sobexoxa ngomhla ka 28 ku-April 2026 umuntu ofuna ukuphikisa umlando beqala esizokwenzeka ukuthi kushaya umthetho ukuthi awukwazi ukukhuluma ngomlando wakho uzoboshwa bokukhuluma ngomlando wami ukukhuluma ngento ephakamisayo uzoboshwa naw uyabona ke ngento iyodwa ukuthi ngiyakuxoxwa ngayo kushuthi uzokhohlwa naw kuzophinde kwenzeka into enkulu yokuthi kube nalethiwe ipropaganda imfundiso kusho ukuthi manje mosuhlazanile ezimbili kusho into engekho abekho abantu abaxoxayo futhi into ezodominate ezogcina ikholakala ukuthi yona yabakhona kuzobe iyona njalo ukuthi ngithi-ke maye ngase athi umuntu umasiqonda sithi hhayi uHoward wephethe induku ngesandla sokudla abanaye uma wakhona umlando ozothi inkolelo zethi hayi uHoward wathi nje ezama wancamuka iy'ngalo zombili akade akukho ndlela-ke engase kukholakale umuntu othi wahlala nomhlangano wayephethe induku ayikho leyo so ingakho kubalulekile ukuxoxa umlando ngoba singakwenzi lokho izinto ezenzeka kokhokho esikhathini esingaphambili ziphinde zabuya zenzeka futhi kwabanye okhokho bethu ngenxa yokuthi sangi nasesikhohlile manje kubalulekileke ukuthi lo mlando awungacishi awuxoxwe unyaka nonyaka ingakho nakule nto lezimsane eritentisene sesizama ngokusemandleni onke ukuthi unyaka nonyaka asibe naso isikhumbuzo sokuthi kwenzekani la ngo-1906 ngomashi ngomhla ka-20
1: siyabonga kakhulu sesiyigoqa nje siyazizwa izeluleko yini umuntu mhlambe olalele owala emthwalume noma se-KZN ongafika kalula la intelo ezimisana ama-programs eniyenzayo throughout the year engafika a-participate kuyona
0: la kuney'nhlelo eziningi kakhulu siba ney'thangami inyanga nenyanga lapho suke sixoxa khona ngomlando njengoba sisho siphinde sixoxe khona ngolwazi lwendabuko ngoba ukuze sikwazi ukukhulisa isizwe ngendlela efanele sibe nesizwe esizobaqodo nesiyiqondayo ukuthi singobani ulwazi lwendabuko olubalulekile amasiko abalulekile kodwa futhi ezinye iy'nhlelo ezikhona iy'nhlelo zezobuciko ukuthi abantu abathanda ukwenza imidlalo yeshashalazi
2: abantu abathanda ukucula, abantu abathanda idansi, zikhona iy'nhlelo eziqhubekayo ezikhona esiba nazo. Kodwa futhi

0: ungawazi umlando wakho ayikho into ongayiclaim yogcina nje ulandele osopolitiki mebethi ha uthi ha nawe noma ulandele abanye abantu nje bangumsindo mebethi ha uthi ha nawe kodwa uyobungazazi wena ukuthi ungubani. Ngicabanga ukuthi kulele ukuzazi ukuthi ubani nokwazi umlando wakho noma ngisiyona psychologist noma umcwaningi wokucabanga kwabantu ngokujulile. Kodwa mengiyibukela nje ngobudala nje bami sengiphilile kulo mhlaba. Bunawo amandla amakhulu kabi empumelelweni yakho. Yep, mawuzazi ukuthi ubani. Into eyiningi. Amandla okuphumelela suka emaningi kuwena. Laba ngazazi ukuthi bawobani. Nabantu ekenteke kuzazini ukuthi bawobani. Uyababona nje ukuthi baba abahlonishwa futhi. Sengiyinotisile lento. Abahlonishwa. Bathatheka kancane. Abagcini ukuthi bathatheka kancane, bagcina nabo bethelela abanye ukuthi abathatheke kancane. Abantu abavamise ukungigxeka uma ngikhuluma ngale sihloko esimayela nomlando. Ngiyekithi bese ngibabuka kahle noma sengibabuza kahle ukuthi inkinga yabo yini. Ngiyenotice ukuthi ingoba vele bona isisekelo somlando wabo asikho. So sebefisa ke nathi ukuthi singene lapho ke. Ngolo ngigcizelele le noma ngazi ukuthi ayikho popular. Leyo mland kodwa ngiyolo ngigcizelela ngoba one day izobuya futhi hayi not one day already nje kuyimanje ezinye izinkinga esinazo zilele la ekutheni umlando wethu siwuthatha kancane noma khona bawuthatha kancane umlando wethu angiphathi khona laba abasiphethe abaphethe amandla kune inqubo abayithatha ukuzibuza ukuthi hayibo lo muntu akawazi umlando lo muntu awubuzanga yini umlando. Musumbuzo manje ngicela ukubuza into oyenzile uyenzeleni noma niyenzeleni nisenavumelana ngale nto niyenzayo aniwazi yini umlando uthole ukuthi hayi bebengawazi uma bejahe into ezobajabulisa manje so kubalulekile kakhulu ukwazi umlando. So umbuzo wami-ke ngofisa ukushayela ukuthi ngaphandle kwale nkulumo esiyizwile esa engayiqopha ngalo lasulu leyana ngayidlala emoyeni manje ubani kini noma emphakathini osondelene nawo othi yazi usibanibani wayeyishoshozela mhlawumbe noma wayewumuntu onobuholi kodwa ubonayo ukuthi yazi lo muntu wafunda likhulu kuyena yize thina singeke simazi mhlawumbe lowo muntu ongamusho ukhona umuntu onjalo emndenini noma emphakathini owaziyo nawo maziyo. Angikhulumi ngomuntu mina omfunda ephepheni nombona kutelevision cha aqa sibayeke lapho. Ngikhuluma mina ngiyashoshozela ngeactivist elumakhelwane wakho, elubhuti wakho, elubaba wakho, eluma wakho noma elusisi wakho. 0604807164. Ngoba mesikhuluma ngontele zimsana, sikhuluma ngobhambatha, sikhuluma ngamakhosi osigananda kazokufa. Kuba abantu babe ordinary kodwa ngokuhamba kwesikhathi bagcina umsebenzi wabo sowudumizwe lonke. Bakhona nabanye abangadumanga izwe lonke kodwa babesondelene nawe. Angifuni ukubona nje ukuthi siyabazi yini abantu abasondelene nathi. Alright, khona ngifonelayo ke ngicheck ukuthi siyakwazi ngena emoyeni. Ngithe 0604807164 uma ukuthi ufisa ukuba ingxenye yale ngxoxo enginayo noma 0638208448 0638208448 WhatsApp lo ngigcine ngawo kuyiwona ke lo esiwusebenzisayo. Okay, ngathi khona sithinta ke sibone ukuthi ke siyakwazi nokumthola. Sawubona. Yebo.
1: Hayi, ngathi ukukhuluma ngokuthi ngilawo nasokuthi kodekayo nangona.
0: Yebo.
1: Mina uqhawe engaziyo eliseduze kakhulu kwami nomkhulu wami ibutho lakhe ngapha emakhaya kwa-Cross Mayini ikhaya lakhe kwakuthogoda njengeyikhonda kwake kwaba nesehlakalo ngaphamakhaya sokudatshulwa kwezwe edemarcation kodwa engafani nalesikhona manje leyo kwakufakwa kuyo iy'nkambu kubuyiselwa imizi ngasesayidini namasimu ney'ndawo ezinye zidliwa uhulumeni wangaleso sikhathi. Yena umuntu washoshozela ukuthi abantu ababoycotte bayikhiphe bezoyigcobeka ifaka nocingoba bakulalise phansi baboshwa abesifazane bahamba basuke inkantolo yona ngoba bayophucwa amakhanda. Ngithi-ke ngokwesiko lethu ngiyazi ukuthi unkosikazi uphuce ikhanda uma kuwukuthi ushonelwe umkhwenyana. Baba isehle sibuhlungu sikhulu namanje

0: Ma Miriam Makeba, a luta continua. Alright. Okay. Quando eu vou colher meu nome, que Happy Mother's Day kuwo wonke omama baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi abalalela izwi loMzansi, izinzala bantu. Siyanithanda nalaba abasekho kulomhlaba, siyabakhumbula unxumalo lokwadabeka. Siya baba sibonga ogogo Magabela owabamba iqhaza elikhulu ezimpilweni zethu, umama esemsebenzini wasikhulisa. Dingeni oyiwele nethubani. Kwanyuswa. Mpolo, ngicela ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama bese South Africa. Magumede Ntuzumasia. Alright. Okay. Yeah, bengithi saqhubeka nje, ngicela ukuyivula le. Kuzindaba manje emva kwazo. Siqhubeke nje nayo ke, nansi number 0638208448 noma 0604807164. Mother's Day sivuleleke nje noma ngiyivuleleke nje namhlanje.
1: Umzambo da storytell imbongo akusiso mahlanje oba ngikhuluma leda ngihleki. Namhlanje nizonitshela amaqiniso njengophets kodwa mina ngicela ngangisondi. Ukuthi nje nina besilonge izinto ngane engasayiqondi. Kwenzakalani abafana bebehamba batshekisa izinga phambili abasaqondi. Amantombazane axhumaka ezizwe inkophe inwele namashiya.

nomfundo xaluva kanti futhi uthiye yena ithongo shila the blue note wathi themba lami futhi ebesina izolo emgcobeni kababa uduze mahlobo lapha kwamashu kwa K kanti solibeka ke iqhawe lezomculo. Yeah, cabanga ukuthi ikhambe kahle ngithe nje iqhuba ngisiye into athenda imgcwabo. So uma ngibona emgcwabeni owazi lo muntu loyo ubalekile. Empela udinga ukuthi azongcwatshwa umpolo. Yeah. Ah ngisho ukuthi ngiyitshela. Ngisho ukuthi lo muntu usuke ubalekile kimina ukuthi ngaze ngiye emgcwabeni wakhe. Angiyena nje umuntu athenda imgcwabo kule insuku. Ukuthi emotional imgcwabo yabo ingenza ngiphatheke kabi isikhathi eside. Thola ngiduduzeki kahle hle. So ngikhetha ukungayike nje ngigqume mekuthi kunenkinga ke yenhliziyo ebuhlungu. Alright ke kanti ke sakulona izilomzansi ku98 FM hlelo isikompilo sesiya ngasemaphethelweni ohlelo sincenge kuona ke sibheke kona u12 kodwa ke usekhona ke umculo khona ngoba ngiyithandayo la Lindiwe Maxolo Malili awuyilalele kahle nje uyinike isikhathi le ngoma ngayijahi mothi khona abantu abakhulumayo batshele bathule. Bathule noma wena uthule.

wayithola usumoyizela wedwa, wayithola usujabula ukuthi wena usungena edolobheni noma wena usungena eThekwini. Uma ngabe kuwukuthi wawugibele ngishitekisi wafisa sengazuthi ke ungaveli usukume eteksini ume ngenyawo ungayikholwa le ndaba oyibonayo. Yine yenzeka kuwe ngenkathi uqala nje ungena eThekwini edolobheni. Ngiyakhumbula nje ngiqhamuka emakhaya kwaMhlaba uyalingana la engizalwa khona la mina engidabuka khona. Uma ngabe ngiqhamuka kwaMhlaba uyalingana itekisi yangena kuleli side langalanga kwaMhlanga yangahamba ku-N2. So ke bayazi uma ngabe uqhamuka ngala igudla. Uthi uma ngabe ugudla uvele ubone ulwandle. Ngayibona lento yayinhle. Khona lapha emqondweni wami ngithi kodwa letekisi uma ngase kuthi uyashelela iyongena lapha ebanzini ngingenze njani? Kuningi nje okwakwenzeka. I-excitement enganginayo, izinhloso zami zokuba seThekwini esengena eThekwini yayikhona lento eyayisenhlizweni yami. Ezinye zazo izinto yebo uNkulunkulu usehlangabezile nazo, ezinye zazo ngisaya khona ngoba ngiyazibona ukuthi sisangilindile. Ingabe wena ngenkathi uqala uza eThekwini kwakunjani enhlizweni yakho? Kwenzakalani? Yiziphi izinto wazibona ngempela wajabula? Noma waba nokwesaba, noma waba nokwethuka, kodwa nje ngicela ukuthi ke ngizwe ngawe. Ngikusho lokhu kuwusuku olukhulu lweMother's Day. La wawuthi uma uhamba uflathela ikhaya kube nezinto ezivukayo. Uthi uyabona uma nje ngike ngaqala hayi umama wami, uma nje ngike ngaqala hayi ubaba wami, uma nje ngike ngaqala ngasebenza, khululeka sithulise kandaba khona lento ezokwenzeka. Yizinto enjalo ke engikhuluma ngazo osukwini lwanamhlanje. Awukungixoxele noma ngabe kuthi uqhamuka kuleli side langala angilazi kahle langala ko South Coast angilazi kahle, kodwa uyazi wena ukuthi mhlambe uthuma ungena bese udlula kuphi bese uqala manje uthi hayibo ingabe sengikhona ngempela sengiseThekwini noma ngabe kuthiwa abantu baqhamuka ngakuliphi side. Ngixoxele nje ukuthi kwenzakalani ngenkathi ke uqala wena ukuza eThekwini. Okay, abanye kwabamnandi, abanye futhi ke udaba lwabo kungenzeka kungabe udaba olubajabulisayo, ngoba uma ngabe siqala kuyendaweni ziba khona izinto ezenzakalayo. So lokho ke kuzosilekelela, kulekelele nathi esisazohamba siqala kuyendaweni ethile ukuthi zikhona izinto eziye zenzeke. Qala ke njengamanje ungisendele umnyalezo wakho kanye ungifonele. Uma ngabe uzosenda umnyalezo kuzoba lula kakhulu ngoba uzosebenzisa inamba ewu 063 820 8448. Angiphinde 063 820 8448 egcineni. Iyona ke inamba le ozokwazi ukuthi ke usifonele kuyona noma ungisendele ke umyalezo kuyona ngiluzwe nje udaba lakho sixoxele kabanzi. Uma la ula eThekwini uzosixoxela, uyazi na uzosixoxela na nama ngazi. Yazi ukuthi kukhona abantu abahlala la eThekwini angifuni ukuthi ngithi abangakaze beze edolobheni, abezayo edolobheni kodwa kuneyindawo othola ukuthi abazazi kodwa bese edolobheni. Kwenzakalani mhla kuthiwa uyaqala uze edolobheni? Wena ko la edolobheni kwenzakalani mhla kuthiwa uyaqala uze edolobheni? Ingabe lona idolobha yindawo leyo ijwayele owakhona khona la eThekwini noma yindawo ongayijwayele? Angazi mina, kodwa ke kukhona lokho kufanele ukuthi usixoxele khona. Alright, uma usifonela u 060 480 7164, yona ke inamba le ozokwazi ukuba ke usithinte kuyona. Mina ngisahleli nje ngilinda izindaba. Izindaba ngizithanda kabi, ngizwe ngathi nginesizungu nje sendaba namhlanje. Ngase ngithi ke ake ngilalele ngizwe ukuthi ke kwakunjani umuntu eqala ukuza eThekwini noma eqala ukuza ke edolobheni. Ngisacela ukuthi ngihambe.

0: ini hai uyalikhumbula kodwa lolu hambo
1: Awu kwakumnandi manje
0: kwakumnandi baba
1: awu abala imbamani ngiwa buzu umuntu ubona kanjani ihlalaphi lana
0: yebo
1: ngoba manje tu
0: okay yebo dami ngiyabonga kakhulu all right okay bye Hey yawa. Chama seThekwini. Eh izokumangaza. Sengifikile ke nami eThekwini. Hayi ngingabingeleli kanje. Ah, kodwa kusiyami. Sengifikile eThekwini. Ngingabingeleli sawubona. Sawubona. Ama mathaya igoletho. Angikatshele bithi. Labantu engibabingelelayo abanye babo bayavuma. Abanye babo futhi abavumi kanti ulobo njani labantu hey hayi ngiyayiyeka le ndaba mina hayi ngibingeleli umuntu manje mina emgwaqweni okay ke ake sizwe ke kweni ukuthi wawuhamba kanjani qala ukufika eThekwini ziningi izinto bezenzeka ezinye zazo zikuthuse ezinye zazo ayi lungile endabe futhi ke uzijwayelile njengoba nje sesigcina manje sesizijwayele ake ngizwe ke umlaleli lo ukuthi yena ubekade ke ethini
2: mina ngiqala nje vele mina ngeke ngithi ngiyaqala vele ngikhule khona vele vele edolobheni
0: okay
2: okuningi vele ngikwazele khona la nje hawu hawu qala nje okuningi nje ngikwazi ukwenza khona la edolobheni vele ngikhule khona vele hayi idolobha la ifanela nena idolobha koko nje ade kufisa bekho khona kancane kancane kuze kulo
0: okay ke baba hayi ungcono wena eyithini asawothi klabantu ngoba qedanile abantu abanika nje engilongibingelela nabantu hayi suka ngishiya phansi mina labantu abanye bayavuma abanye bavumi kanti lana kuphilwa kanjani okay ake ngiqhubeke uthi ngiyabingelela anti Maxoli anti wabantwana unjani mina ngiyaphila uthi kodwa yini Uthi ngikhumbula thina sisuka emakhaya sasahamba ngesitimela sihambe kuze kubole ngisho inkuku endleleni kodwa kusalaye kuselayo sasibheke khona eThekwini uthi okay sasibheke khona eThekwini wathi sesifikile isitimela ngake ngama uthi ikhanda labheka phezulu Alaza ngaqalaza ngapha ngaqalaza ngapha ngayithola sengibheke phezulu uthi hayi kodwa Maxoli yini uchuku all right okay aya ngazi bakitha ngazi mina nje ngithi ake sikhumbuleni mhlashiya abazali bethu siya eThekwini siya eGoli siya eCape Town uya noma ngabe ikuphi ke lawa uyakhona ngenhloso yokuthi uyosebenza ungakaze ufinyelele kuleyo ndawo kwakunjani all right yizi lo mzansi leli 98.0 fm seligamenxeke ihora leshumi nambili khona la kwizi lo mzansi 98.0 fm 0604807164 ake ngizwe nangumlaleli ukuthi uthini yena
3: ayibo wesizwe yimingelele ingaba yethewe angazi bekuyishura nda lwisho yena mbaphethu angabingeleli kanje sawubona mhlawumbe wayiqesha umpela kwahafu onyana angazi lutho phela akazi mawuhlangana nomuntu mina uyabingelela ayi kibone letha bo kube khona omunye umfowethu angitshethe mbuzo isethekwini ithi mina endawo labantu laba uma wabingelela umuntu avela kubukwezi so hayi mina isethekwini da kuyasheshwa da ithi mina hawu akubingelelwani Hayi kodwa sithina manje futhi hayi mangibuye ngihlangene nokuthi ndako over futhi hayi mina ngisabingelela mina hayi baphinde bangizibe futhi ayiphungi into bomkhaya la kuthina hayi ngeke hayi kodwa phela i-right kuthina ke hayi ngiyabonga
0: kodwa umqekudelani kusho ukuthi angedwa ke bazalwane niyabona kusho ukuthi angedwa awusawubona awusawubona kodwa lucingo ayimemeza uzwile lo mzansi sawubona
4: Awusawona zimaxolo kunjani?
0: Siyaphila wena unjani?
4: Happy Mother's Day, wabonga mama kusiyabonga.
0: Siyabonga baba, siyabonga kakhulu.
4: Lalenze sibelele belihle.
0: Thank you. Ngoba
4: nje sebelele labelele khona, uthi ngathi Happy Mother's Day mankosi.
0: Yey, siyabonga kakhulu
4: baba. Siyabonga yazi yamnandi.

0: 人民的不满意在的来说，咱们赶紧在这卡进我把印度人那什么开，王八都蒙着老满人民的了，哎嘛，都不进那个格斯特，这个都不敢进，你所谓了你。
1: OK，
0: 马上出来那父亲，我们那些乡下姑娘不要白个什么不听，我讲我要飞我们开呀的，我都讲我们难的是谁？我讲我们难的，不然他是也老，我就被他点破灭去。爸爸阿兵也得，爱听那啥是兵也得了。我打王八都蒙着在。我讲我是 players， 我是 lemon bean 咯。
1: 嗯，哎，我做一，我做一边个嘞，我做一边个嘞，你。
0: 我
1: 呀，
0: 就那么就啥边个嘞？你呀，我讲，这边那 interesting to 个嘞，我一，这个是说呢，那么人家 shooter 都 just smile 那么低啊，目光差不啥。
1: 嗯。
0: 这边啥是那嘞？我就是什么多啦，我这些啥平常那是简单那会吧。
1: 哎。
0: 我们弄起就那粗笨。
1: 耶。
0: 那么不叫我们下嘛，把人家生意多，那么把人家那家搞起来了。啊，我摸你这些，我们就特别是你，不过摸，哎，别人来了家，说你是看的吧？啊，是吧？
1: 那些，你把别路马说完。
0: 哎，路马说完，哎，你考了五五十，你考了嘛？啥时代了？啥？我来路也是考。
1: 哎，懂。
0: 我们这边嘛，我们那边帮阿库。
1: 我帮阿姐那边 ，Thank you. All right. He's from Zanzibar, 98.0 FM. Okay. Again, kube ingizu kutike umlaleli yenala. Uthini, siyafika bazalwane, sibheka lela, siqhamuka khona. Sifike madolobheni, asikaze sifike khona. Nkosi yami, bayasibuka, bayasidabukela, bayasibuka, benza lokhu nalokhu aphathi. Kunento, eba yi-experience nje uma ngabeke ufika endaweni. Ake ngizwe umlaleli uthini yena.
2: Sawubona sisimaxoli. Hayi mina ngeke ngalahleka ngaduka. Ngiqala ukuzala eThekwini. Shuthi nje mase ngifikile ke kule ndawo engihlala kuyo ke nje ilokishi leli engangifikile kulo ke. Singihamba ke ngedrobheni eThekwini. Hayi ke ngenza into zami engizenzayo. Inkinga yaba sekutheni ke sekufanele ngibuye. Angisayibona indlela. Angisawazi amathex ukuthi ngizophuma ngibhekephi. Aya la engihlala khona. Ngawacinga sisimaxolo ngase ngahlala phansi. Ngacabanga ukuthi ngizophuma ngibhekephi. Lapho isikhathi siyahamba ilanga liyashona. Ngaze ngafanela omunye usisi wami osemakhaya. Ngamtshela ngathi angisayiboni mina indlela la. Akangitshela ukuthi amathekisi ayala engihlala khona angakuphi. Hhayi wakhane-ke wangibuza ukuthi ngikuphi. Ngamtshela ngathi mina ngibone ibhalibhala ukuthi nokuthi mlala ngimtshele nestrat ukuthi ngikuphi. Hhayi wangilayela-ke ke hhayi ngahamba ngaze ngathola. Ngagcina lapho ukulahleka. Hayi manje-ke sengingena ngiyaphuma eThekwini. Sengingena nje ngiyaphuma. Kodwa nje hayi ngalahle ukulahleka uze uhlale phansi. Hayi ngiyabonga.
1: Itheku leli. Yabona leli yitheku. Hayi liyakugqinqa. Liyakulahle ubuye uze khona la. Uphinde uhambe uphinde uze khona. Ngamba nomuyi uthi awu sisimaxolo usuvela ujikajike nje ujikajike uzazenini zonke lezinda. Mina ke uma ngihamba indawo engayazi ngifuna ukuhamba ngedwa ngoba ngifuna ukuthi noma sengilahleka iyona ndlela engifunda ngayo leyo. Uyabona uhamba ngedwa nje ngigunquze nje ngiligunquze itheku kuze kuvume umusa. Uyabona. All right, 1:24 izulu mzansi steshi lesi sitholakala ku 98.0 FM. Ake siqhubeke.
3: Unjani sisimaxoli? Hayi ngiyakubingelela nabalaleli. Isihloko sakho sanamhlanje engathi thina omanqupana-ke namhlanje. Hayi mina ngahamba ngesitimela, ngangiqala ukuhamba ngesitimela ngo-1996. Ngiyaka babomncane kwamasho ngihamba nosisi wami. Hayi bo alumnandanga uhambo kanje. Ngibona umlungu, isitimela sishayelwa umlungu, mina ngibe ngijwayele abantu abamnyama abashayela amatekisi. Hayi kukhala impempe uma ngabe isitimela sizokuma, uma sizosuka, uma sizokuma nje kufanele usheshe. Hey bo, nayi indaba ixakile bo. Uthole ukuthi lapho sewehla khona kufanele ujombe

0: 2017, right?
1: All right.
0: Okay.
1: Sibabili lapha lo sisagoduka emakhaya. NgoDisemba ngigoduka ngigoduse.
0: All right.
1: Mase ngibuya emakhaya kumele ngithathe iteksi izondishiya eThekwini mina ngithi.
0: Mhm.
1: Hayi iteksi vele ngene iteksi ndithule tu angikhuluma inhlobo abantu bayakhuluma andinavalwa andinavalwa ngiyasaba.
0: Okay.
1: Ngiyakhumbula ngiza kwathi ngihlika egarage nami ndisho ngizohlika egarage. Eyiphi garage sayi egarage ka. Hayi.
0: Yo.
1: And mina ke ndikhulele emakhaya umama wami engafuni sihambe endawo siyesontweni sesikoleni ukuphela ubuye uhlale ekhaya. Ayi, sengibona sekumanje ukuthi yangishiya egarage le ngasejwayelani yabo uma odlula ujwayelani lapha ephetshane phansi kwepesha kwebridge.
0: Okay. Oh,
1: manje ngehlile phaya manje ngizothi ndiyaphi.
0: Okay.
1: Ngoba andiyazi le ndawo ngihlala kuyo kaloku uba kusemini phaya. Kuselokishini futhi. Hayi, ngibuye emva. Ngikhumbule ibhasi lakhe sayigibele ngasejwayelani. Fike ngingena ebhasini ngihlale.
0: Abi yaphi?
1: Andiyayazi.
0: Ya.
1: Ibhasi bese ayigwana, ndehlike ndime ecaleni. Cabanga ethe kwindifika lo sikhathi ngabo-4.
0: Jesus.
1: Okhwela ndehla ndikhwela ndehla.
0: Yeah.
1: Bayani, ifoni nami manje ngiyafonela emsebenzini ivele icime.
0: Jesus.
1: Hey, ngikhumbule, ngikhumba hayi, ngihlale Marino High. But this stop andisazi. Hayi, ndithi ngisamile ukuqhamuka ukukhonda athe vele bese ngiba sama benalo sise kube nguyo osaziyo. Andithi hayi ngiyenda, athi hayi ndiyakwazi ngena. Asho ebhasini. Kanti uzophinda ehle kuqala yena eDurban Station. Nathi ibhasi ihamba mtakabawo andide ngifike kutheni la sekuqala ukuncwala siyabona ibhasi eyihamba ehlathini
0: hayi
1: ngibuzi ba kanti niyaphi bathi kanti usalaphi
0: ndihlala
1: endaweni ethile bathi hayi sobizele enye ibhasi eqhamani fake kule bhasi le bhasi uhlalaphi nje eMambax eMambax ke ngoku andibazi abanintsi kaloku
0: iyosiya
1: kulo Mambax lo Mambax andisehla ndenyuka ngehla ndenyuka andisakhala ndisakhala lapho sekuzoqhama omunye ubhuti andingamaziyo yena uyangazi.
0: Okay.
1: Hayibo uyaphi ufuna napha ndithi wena ungubani uthi hayi bona uhlale endaweni ethile ufuna ndithi ndilahlekile uthi masihambe andimsaba ndimsabile obhuti bangowalapha ndimsaba
0: usunamathele noma ungenayo isho ukuthi kuyawalapho yini
1: nganamathela sisidodo ndanamathela ntoni bafuna ukusukela kunangoku eThekwini andifuni ukuhamba ngedwa andifuni ukuhamba amanga ngiyasabela nje mina iTheku la bantu bangaka ukubingelela ke ndisabelana namhlanje futhi ndikize ndimqwebe elayinini umuntu ebhankini sithe sawubona
0: ay okay sana siyabonga kakhulu ma okay don't shout mama yo. Yabona nje indaba bakithi yokuzeThekwini ungakazi uzeThekwini hayi ngiyachazela. Uyajabula wena. Hayi thina ngiyakutshela. Hayi mina ngangidle ngokubingelela nje. Okuye nokuyayi bazalwa naye kwangeyona inkingi. Kodwa hayi. Kusawubona baba.
2: Sawubona sisimaxoli. Hey wesisimaxoli uyayikhumbula indaba suka emakhaya siziThekwini. Ngalala ngalele ngithi kosani. Hayi uma wami dadhe wangihlabela inkuku nedombolo. Ethi ngiphathele usisi wami owayela eThekwini uma wami anginika netshalele isikotshi ethi nje mntanami nanti itshalo yokufika ulale ngalo eThekwini namanje ngisalibekile lelo tshalo engalinika uma ngizeThekwini ewe sisimaxoli ngafika la eThekwini ngaphema ikhanda lami laliconsa co iphema ngathi nje sengiphingene emakhaya ngase ngusisi waseThekwini ophemile ewe sisimaxoli kwakumnandi ngalezo yikhathi.
0: Yo! Izilo mzansi 98.0 FM. Uyangihlekaka. Uthi kodwa sisimaxoli. Uthi sawubona. Yey! Wayikhuluma indaba. Mina ke ngaduka ibhathi. Baze bayongilanda idolobheni. Ngibukana nezihlahla ezihambayo. Hayibo! Itekisi ngibambe ngqi. Ahleke. Seyikumbula le. Hayi suka madodoti, ayibambi itekisi. Hayi ke, uthini uma uhlele etekisini? uhlale ngathi uzophuma

0: ngempela phela thina siqhamuka le la awuthola ukuthi uma ngabe uye edolobheni ukhona imoto amaveno wethu lebona kwakukhona amaveni nihlale qululuqululu ngemuva siyabonga kodwa bo babusi banibani ababenikela ngamaveni abo ukuze sikwazi ukuye eThekwini hey badlala umsebenzi omkhulu kabi lababantu labani kunzima kabi ukuye edolobheni uthola iveni uma usalile usenkingeni ngiyachazela washiwa ibhasi ka-6 emkhuzi akhohlwa
1: Sawubona wemaxolo unjani? Hey, wemaxolo ukukhuluma indaba ehlekisayo basuyibuka emuva kodwa ngaleso sikhathi usukungazi. Mina ngalahleka eGoli. Ngisuka kuphi ekhaya emakhaya Friday ngiseGoli. Usisi lo sihamba sahamba ngilila ngisisa angithume ngedwa eJozi. Ngabathengela ingubo zestokfela babeshayelana ingubo njalo ngolesihlanu. Yey nga round ngaze ngaphinde ngaphindela la ngiqhamuka ngakhona wema. La ngaze ngasithola dana ule mqoqo ona sesayitola naye le renko kufanele ngiyogibela ku sengi round emaxoli sengi round. Kodwa namanje lonto kimi indawo nje mangiyihamba ngegibele angiya ikibonisisi kahle. Indawo zengiyazi kahle ngoba ngiyihambe ngeenyawo. La ngizothi mangifuna ukuthi ngizojikala mangifuna ukuthi ngizojikala. Nanokuthi kusenzeka kodwa namanje ngiduke ngoba phela netheka akusiyo lana nami into engifike nayo late. Ngisaduka nje bangifike endaweni, ngiqale ngiduke eqala ndingiyazi kahle. Ngidide nayo stop ukuthi nje ngehlaphi. Mangabe kusanga amagama, ngabonanga kahle amagama, awungizakudlula nayo iteksi. Yabonga uMaxoli.
0: Yo, siyabonga kakhulu wesithandwa sami. All right. Sawubona sisi Maxoli, uthi wayikhuluma indaba kimina. Wakuyizimoto zazithusana kakhulu eThekwini because ke zazibaninge emgwaqeni ikakhulukazi ke kwirobots awazi ukuthi ke kumele uhelo makunjani livule livali robot umile hayi kukhona ke kwakuyinkinga shame kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi kwajwayeleka kusho njalo la uMavura uthi ngisentuzuma all right kuhamba kujwayeleka kodwa okusalayo Ha uyafika wena. Ba misikwama zakuzinqi.
2: Ayimbingelela kwesi simaxole kwelophuzane niwezini lomzansi. Yazi lesihloko sithintayo thinto esinye isihloko emsakazeni. Ngoba umuntu impela uyakhula emnganeni uyazi. Yabo thila ngasekhaya kunebhasi yabo lamabhasi amandiya wathika eyakagen siyabo. So uma indawo kwakuthengwa kuyona ndiwa usuka uthi uma usuka ekhaya le elukhuzane nekajona tustiki uye emzinto leyo uyothenga khona emzinto uma kuthiwa ngizoye emzinto ngizohamba noma wesheshe ngitshene mhlambe kusapheli kusaseli isonto lonke ngisebenze ngithi uma ithinta ngifuna ukuyenza athi hayi asiye emzinto keke ingekho into engayiyenzi uma kuthiwa kuyahanjwa kiwe emzinto uyayezwa lo lokhuzana uyazi ngijaheni nje ngayithi uma isuka ekhaya i-conductor esemphambanyweni yayiziyofika emzinto ibhasi ngimile ngijabulela ukuthi ngibone iy'hlahla ziyahamba ngimile ngivele ewindini ngithi hawu mani azi iy'hlahla ziyahamba ziyajikajika kuyinto leyo nto nje engangukuthi ngifuna uma kuthiwa ngizogibela ibhasi ngijabulela yona imoto imihambe ihlahla zikuye ngathi ziyamuva yabo ngize ngithi hawu iy'hlahla ziyahamba ngiyojabulela nje lokho mina ukuthi nje iy'hlahla nje ziyahamba yazo ngiyifukuze ekhaya ingekho into engayenzi ngithi uma ngithi angifuni ngithi hayi ngeke ngikhathela kuye kwenza ubani avela athi umaya yasiye emzinto ayaqale phansi amandla ngisebenze sisimaxole ngomuntu oyakhule ngingafuna ukusho ukuthi ukhuza njani ngingalali ngisho ukulala ngoba kuthiwa ngibona sekuthiwa kuzosa kuthiwa siyahamba khasa ngeke ngilale uyovuswe imina ngo-3 kwale nyona ekhalamiso sekuthiwa isicelethu ngithi ma lizosishiya ibhasi ngidaha kuyobuka iy'hlahla ey'hambayo nje hayi umzolo wami kadajo natso sti ngiyabonga umsakazo akagenisa hayi kunzima hayi umuntu uyakhula kodwa-ke sesiyabona nje iy'hlahla zazingahambi nje kwakuthiwe kokumuva kwemoto
0: eyi bo ungayisho iy'hlahla ey'hambayo Ayakekho bakethi ezingahambanga ngakuphi. Ayakekho ezingahambanga.

0: Ngumukhamuka nje lemakaya. Hawu zayihamba ihlali. Beli moto hayi imoto bazalwane. Moto into ayimvela kancane kabi. Hey, futhi tina sakule nakulamakaya lawa. Eh hayi manje base semakhaya lokisho. Eish, awethu. Ngiyakutshela wena. Umakhelwane wakho wayele Robert. Wabo makhelwane wayele ngubu kambe la. Uyabona nje wayebuyela le emsebenzini la isebenza kwe-Durban station. Wayele lapho makhelwane. Nomunye laphande. Nomunye hayi suka ikho lento. Lento yomakhelwane cha, wawumuzwa nje umesedlula mhlawumbe idlela amanzi aphuwampotshwane esecula ukuthi hawu nangubaba ubani useyabuya. Kodwa impilo yayimnandi noma kunjalo. Impilo yona yayimnandi. Nihlangana kwapi? Ndiyoze ndiyohlangana ehlahleni eKhisimusi. Hayi ubaba wasithengela mani ingubo eyifanayo. Mvelazi, hayi ingubo zakho uzayishaya mani.
1: Kubingelele maxole. Gcina ndimande emzinyathi la. Hey, mina ngandiyo mabe ethekweni ngiyofuna icathulo maxole. Hayi uma ufika nje ngesitolo sokuqala. Hayi ngangena hayi. Ngayibona mela. Ingubo zethu necathulo zethu. Hayi, ngayibona zingifanele. Hayi, ngakhokha. Hayi, ngokuthi wakuse hayi, ngathi ake ngiqhubeke nje. Ngibuye nakwezinye iy'tolo impahla. Hey, sekuyaba sengibona icathulo kanje ezihle ngaphezu kwalezi esengiyithengile. Hey, ngaphatha kanjalo maxole. Hey, kwasho ukuthi imali isihambile. Ngafunda lapho nje ukuthi kuyinkinga ukugagamela uma uyothenga eThekwini kakhulukazi into egqokwayo. Engathi wakuyinika isikhathi nje nakwezinye iy'tolo ubuke. Kuyinika isikhathi sokubuka. Hey, ngaphatha kanjalo maxole. Isihambile imali. Sengifisa ukuthenga lezi engiyibone kwesibili. Yebo.
0: Yo. Wakhuluma indaba enkulu la webhuti wami. Wakhuluma nje indaba enkulu ngendlela eyisimanga. Usuyabona ukuthi yingakho uthola ukuthi abantu abaningi uma ngabe special obobaba, obobaba bafuna ukuhamba nabo mama mabeyothenga. Ngenxa yokuthi sina singazihamba zonke itolo egcineni bese ubuyela mhlambe la uqale khona noma kwesesithathu. Ngoba ufuna ukugculiseka ukuthi lento oyoyithenga iyona yini yabona even nanama price hawu lento ehluke ngo 5 rand cha impela noma ngabe kuthi ihluke ngo 10 rand yabona yo hayi leyo ke yona isifundo futhi sangempela okay ake siqhubeke ingakho phela abanye abantu baze benze lento okuthiwa i window shopping uthola ukuthi uya nje akanamali uthi nje ngoba nginesizungu let me go ngiyokwenza iwindow uma senginemali ngiyosuka ekhaya ngiqonde ngqo sengiyazi ukuthi lento engiyidingayo ikuphi ake siqhubekeke
2: Isimaxolo yaphila ayothabule ngoba selentuzuma he wazwa ikhuluma indaba wasesimaxolo mina ke nje ngangijwayele uhamba nogogo ke mhlasimpe emiza la kubola eThekwini kwakusakagwala sasinokugibela isitimela hey uyabona ngangenza show nje masike kwakhala indweba yona engithusa ngenze show ukuthi ngibambelela gogo angisuki Mase sifikile ke la eThekwini hayi kuyaphithizela abantu bayaphithizela bashona le bashona le sahamba ngangingasuki yaba makuthiwa bambelela siyajika ngangenza show nje mina kugogo ukuthi ngiyabambelela futhi ngenza show ukuthi ngibambelela ngithi bambelela la engutsheni hayi ke enye ebenginenkinga naye leyo ukuthi emarobotini hayi bengazi noma ngizothi mase ngiphathe nendawo noma imoto ivele isuke la isuka khona izizongishayisa benginalokho okusaba nje nalokho okusaba kodwa nje hayi manje ke ngeke usangithinta ke naloko kokubengelela hayi sinenkinga kuze kube namanje mina ngisenawo lonke inkinga yokuthanda ukubengelela kodwa uthole ukuthi ngempela abantu bakhona abanye bavuma abanye abavumi abanye bavuma abanye abavumi so iyona nto nje ovele uxakeke ukuthi hayi cha kodwa phela thina sikhule ngakho lokho kokuthi kuyabingelelwa yabona nje izona izinto kuphinde kuzoba i-lift hawe makhona masisuka asisuka sisibaxoli hayi sis ngiyabonga mina lento lokukhuluma ngayo namhlanje thabile ngoba sentuzuma
0: ake sibonga kakhulu wetha ake sibonga kakhulu even le yokubingelela yazi yes yokubingelela kuyakwenzeka ukuthi uthi mhlawumbe ufike e-robotini mhlawumbe nibabili yabona cha nami ngiyakwenza lokho yabona mangithi ngiyafika nangu ayi useduze nami ngimbingelele kodwa nje makuse sihlukeni kohla ngiyahamba ngempela futhi angidlali nje angidlali ngisengidlula impela nje kodwa ke hayi into eyashawa lift namanje futhi yazi namanje eh, lift

0: abantu abangayithandisisi kahle angiphathi maku ukuthi ike yakuvalela before ayinambandla ilift yake yangivalela ngayibona sengise sibhedlela sengiyolanda umfana wami ngalelo langa ngenxa ukuthi yangivalelwa vele nenyanga sezu 9 so umike yathi zi kushisa manje kube sengathi ke sekufike leso sikhathi ake ngiqhubeke
1: sawubona ke maxoli yaphila ntombi hey wemaxoli hayi yeke lento ngafika late kwini ngingakaze ngifike sengimdala njengo 98 ngiqale ngibuze kuma ngithi manje kade ama umsebenzi ke ngiwufunaphi wathethekwini ngathi ma ngiyolahleka wathi hayi olandela abantu abaningi ngabalandela abantu abaningi ngazi ngobhajwe epoint wemaxoli epoint mase ngisepoint sengibuza ke manje ukuthi mangifuna ukuye emakethe efanele ngenze njani kwathi uhamba njalo uqondi hey into engayenzeka maxoli hayi shem ngiyabonga mina
0: safunda yazi safunda hayi safunda Jesu
2: sawubona maxoli kunjani ayikhulumi indaba dimi ngoku ndifika phethe kwini ndifumane itorhwana mzana uthize kulaba bakama ngezandla hayi ndisebenze ke ndibe sendiyaphakelwa kwi-paper plate ndinikwe nejosi kwi-paper cup ndimoko ke ndidla ndibuyisela lezo zinto ebendidlela ngazo ndiyozibe usike hayi nkosi yam futhi hayi kunzima hayi nalaa ndaweni endihlala khona ndaviqala ukubona inqwaba yabantu abangaka kuyaphithiswa kuze kushaya u-9 yayibo kwenze njani abantu bayehla bayenyuka emgwaqoni kwenze njani ngoba ngazi ukuthi phela emakhaya hayibo o-7 wonke umuntu nje usendlini nje asikho nje siphithiphithi esingaka
0: Ya, impilo liyasedolobheni. Noma ngabe ikuphi seThekwini? Ise Goli, ikuphi? Okay, isikhathi kodwa asavuma ngeke ngidlalele noma ke ngizoyikhatha phakathi.
3: Sabona sesimaxole. Ninjani? Mina ngiqala ukuya eGoli. Ngathi ngaphambi bangihambe, ngaqala ngabuze i-direction. Umzala wami ukuthi uma uya khona uhamba kanjani and nala ngiya khona angikwazi angikaze ngiye ngiyaqala ngqa kukamamkhulu wakhe umzala wami mina nginahlobo ngesikamamkhulu kamzala ngibuze i-direction yakhona ngiyalele kuyaqeda and la ekhaya ngithe kuma wami ngiyahamba ngithule umsebenzi ngiyaqamba amanga ngingashaya amafamu sanothi ngathi kuphi namafamu kwaZulu Natal kodwa ngoba ngingafuni ukuthi ngithi ngiyeGoli wayengeke azavume iGoli alaziwe iGoli indawo eGoli abantu ngathi yo ngithi ngiyeGoli uzonqapha ngavela yenza amanga la sithole umsebenzi sibiziwe namagenge la sibize nawo esasifunda nawo yey uma sefuna ungiphelezele ekuseni uye lowa esihamba nami ufuna ukugibeza ibhasi ufuna ukubona shona laba abangani laba engizohamba nabo sahamba esitobhini phela ngilinde ukuthi ahambe khani ngizosuka-ke ngihambe ngogibela imoto ezayo eGoli angifuna ngigibele ebuka ukuthi ngigibele iGoli ngoba kazobe enye inkinga hhawu uma kafuna ukuhamba hhayi ngilindeni ngaze ngasuka ngawucela enye insizo nje eyimele kwenye indawo ngathi yenze njena wena vele utshele lo mama lokuthi hhayi uhamba nami sihamba sonke siya la lasibizwe khona emsebenzini kanje kanje manje ngifuna ukuthi ahambe phela isikhathi siyahamba kanti ngihamba ngokugibela ama-taxi ayeGoli hhayi insizo yenza kanjalo yamtshela kwathi ngesikade sebonthi hhayi bo seliyasikuya ngokuhwalala manje wazosuka wahambe sedelile eyogibela phela naye imoto angazabelethe ekhaya but hhayi ngizofona uma sengifikile yimi lowa wanqende nje wasuka
0: Okay, ngixolisa kakhulu.

Shelly siza uthi nje I remember amama abantu laba abakhumbulekayo kakhulu bazalwane bayakhumbuleka abantu abakhulekayo yo ingakho ngiye ngithi uma ngabe uma esekhona ungakuthathi kancane ukuba khona kama ungakuthathi kancane andi uma ngabe sikhuluma ngaye sikhuluma ngomuntu oyidlalile indima enkulu ekukhuleni kwakho angangaba khona umzali biological mom but abe khona umuntu obekhona eduzane nawe obevele nje abe umama ngempela abantu laba abenza izinto zenzeke sithi noma ngabe silele thina bavuke hey bayakhululeka abazali bethu bazalwane bayakhululeka abazali umthole umama uphumele egcekeni ngiyakhumbula ngiqala ukuzwa uma ekhuleka wawungathi usendlini kanti useminyango uyakhala uzungezigceke uyakhuleka uyakhuleka angene angene kuona wonke ama room akhuleke ngisho singekho uyasikhulekela abazali bethu ngisho singekho bayasikhulekela uma wazi nje ukuthi ikhaya lakini ikhaya okhulekwa kulo yazi ukuthi uma khuleka ngo 7 umzali useyaqala uyanibala anibale ngamagama nonke anibale lapho thina silele asazi nakwazi kodwa abazali bethu baloke besikhulekele njalo sibanike bazalwane uthando omama masibanikeze uthando bazali bethu masibanike uthando futhi uma sebeya ngokuya bekhula kakhulu aziziningi izinto abasuke sebeyidinga lapho abadinga into eyiningi ngiye ngibone nje kakhulukazi ogogo yazi ogogo indlela abaye bajajuliswe izinto ezincane ngayo ezincane isijumbana nje uyasazi isijumbana isijumbana nje ongene naso wathi nakho akhathalekile ukuthi usevulile iniphakathi wabona ukuthi kukhonani noma akakavuli phakathi kodwa nje ngenxa yesijumbana osumnike sona kuyena nje sekuphelele usungazi ukuthi usuwenze angazi ini so maungahlali la uhleli khona ungayi ekhaya ngoba uthi awunamali kepha ukuba khona kwakho umzali wakho akwazi ukukubona lokho kusuke kuyinto enkulu ngendlela eyisimanga noma ngabe ngifike nesijumbana esincane noma ngabe ngifike nebhakejana leli elincane uyalazi leli bhakejana uyalaza ngithi ibhakejana bayalithanda kakhulu uyathuma ngabe elivula ahleke yedwa azathi ngeke nginike umuntu uyabona ngenxa yokuthi nje useyijajuliswa ukuthi umntanakhe ukhona umntanakhe ufikile and ufike naleli bhakejana ufike nalento emnandi ayithandayo siyabazi abazali bethu ukuthi bathandana ake sibajabuliseni bazalwane uma nje ithuba lokuthi ubajabulise lisekhona ngicela nje ukuthi wenze njalo okay izwi lomzansi leli 98.0 FM

sisho njalo. Into ozoyenza ke mngani wami uyangisendela nje iVN. Uya send iVN noma uzofona. Kuzoya ukuthi ke umzali wakho yena uthi ke kuphi okulula kakhulu ukuthi ke kungenzeka. Alright, uyafona noma ungisendela ini? Umyalezo bangani bami uyafona noma usenda umyalezo uthi nje Happy Mother's Day bese ungitshela ukuthi ke uthi Happy Mother's Day kubani mngani wami okay ngizothuma ngabe sengibuya ke mina bese ngiyaqala ke ngithatha i-message yakho ngifake emoyeni nawe bese uyazizwa and kuyangijabulisa ke abangani bami sebekhulile kakhulu abanye babeqala besaba ukukhuluma emoyeni abanye uzwe nje ukuthi kusiya mina bazali baya bahlebela kodwa namhlanje abasabahlebeli ngenxa ukuthi sebeze bafunda ukuthi ke kukhulunywa kanjani siyabonga kakhulu bazali ukusicathulisa nisifundise namhlanje sesiyakwazi ukuzenzela qalani ke bangani bami ningisendela ama message Happy Mother's Day kubani inamba ke izoba lula kakhulu ithi 060 8 4 4 8 bangani bami egcineni igcina ngobani ngo 8 bangani bami niyezwa yona ke inamba le esizobe siyisebenzisa thina ukuze sikwazi ukukhuluma no Auntie Maxoli wena nje uya send message yakho ku 063 8 2 0 8 4 4 8 uma ngabe ngibuya ngala ngizobe sengiyaqala ke ngithathe ama message akho mngani wami yezwa usehamba ku auntie uyabuya manje esezothatha ama message akho

izulu mzansi 98.0 FM umthandazo wami Glory of the Last Day bemshoka mnandi kanjalo isikhathi singu 17 imizuzu lishayile ihora lesibili khona la kwizulu mzansi 98.0 FM okay isikhathi ke lesokuba ke mina nawe bese siyaxoxa yeah ikhona yona leyanto angifuni uqamba manga kusona isihloko esikhuluma ngaso ngenzeka kube khona leyanto enobhlungwanyana kodwa futhi okumnandi kakhulu ukuthi ikono kuzosenza ubone ukubaleka kukamama ukuthi kuyini and ngiyazi ke bazalwane ukuthi kukhona abantu abangayizwanga leyo nto futhi abangayibonanga angathi uma ikhuluma ngomama athi angiyibonanga kodwa uyibonile gogo okay ngifuna la singayifaki leyanto ezokwenza ukuthi umama ungamboni njengomuntu obalulekile yes zikhona izinto ezinjalo bakhona abantu abangazange baba nabazali especially umama kodwa ngifuna singawufaka usawoti alright ngifuna nje singawufaka usawoti kuba ukuthi namhlanje asikhulumi ngabangenzanga kahle okay namuhla asikhulumi ngomama ongathi ungena emoyeni uthi hayi mina nje uma no asikhulumi ngomama abangenzanga kahle kodwa lolu suku lonke lubungazwa njengosuku labo mama alright suku labo mama sihlehla sibheka ke emuva la isiqhamuka khona nalabo abantu ongenzeka ngisho abazali bethu babengekho ngisho kuba khona sorry amasikhuluma ngubaba engekho naye yozama amatoho la izama khona thumela kuthumelayo kuphele endleleni uyabona kuphele endleleni bese kubiza ukuthi lo wesifazane kube na something azokwazi yabona nje qala akufani namanje yabo manje uma ngabe ubisi lungekho lishaya manje ucinga ukuthi ubisa lokho ngisho ungaziba kangakanani lobeleseli phone ikhali kodwa ngalezi yayikhathi kwakuphela ubisi ubone ukuthi uzokwenza njani wena njengomama uma kubiza ukuthi hamba uyosenga imbuzi uzohamba uyosenga imbuzi ukuze umntwana ancele okwacela ibele futhi ngazi ngisho ngiyele kude embuzini uma kubiza ukuthi ukudla kuphelile kwangabikho inyanga ingakapheli mhlambe lo baba alokhuza ngaye omama baqala babekwazi ngisho ukusenga bahambe bayosenga ubisi lwembuzi basenga ubisi lweinkomo benza izaqheqhe kuze abantwana benze njani badle kwakungumsebenzi wabo mama ubone ukuthi ulapha ngaphansi kwenkomo inkomo imthathe imukhahlele mhlambe imbekelena kumanje khona ngisho uqhugayo uqhugizwa ukuthi ngakahlelwa inkomo ngiyosengela abantu abami ubisi so ke abazala banjani sorry engifisa ukuba namhlanje sikwazi ukuthi sibanikeze leyanto abayideservayo ongenzeka nawe ukukhumbula kwakho lokho kuyokwenza ukuthi uma wakho besuqala ibuye leyanto uthi noma kungenzekalani kodwa kusalayo

0: lamu yakhe angeke ngaze ngayibukela phansi. All right, ake ngiqaleke njengamanje ngithathe nangumlaleli esizoxoxa naye. Number yethu lula kakhulu ongakwazi ukuthi ba usithinte kuyona. Ngishilo ngathi khona le number ozokwazi ukusendela kuyona ke umyalezo wakho umlaleli, kube khona leyo number futhi ozokwazi ukuthi ke usifonele kuyona. Yiphi ke le number esikhuluma ngayo njengamanje? I number ethi 060 480 7164, ila okwazi ukusifonela khona lapho, bese kuba u 063 820 844 80, lapho khona ukwazi ukusendela khona imiyalezo. Ngiyamthatha ke umlaleli ke ukuqala othi nje Maxoli, ngithe ngizwa ngase ngixhuma kuqala ngoba ngiyayikhumbula le okhuluma ngayo namhlanje, ngizokuthi ubani.
1: Ngicela ukubingelela sisi Maxoli, masathinta nje lesi sihloko sokubonga abazali. Mina nje ngicela ukubonga owami umzali uma mandulukile vuka nathi siyingane zakhe singathathi ntweni. Ngiyakhumbula nje bephuma endlini behamba ngabo 3 benobaba bezamela le eFenix bezohamba ngenyawo baphinde babuye ngenyawo ngokuthi nje bafuna ukuthi silale sidlile. So njengalokho mamnduli ngiyabonga kakhulu ngumfazi namhlanje umuzi wakhe through iyalo zakho, akukho nokukodwa engazange ngize ngikubambe. Ngiyibamba khona ishisa ngenxa yokuthi ngibonele ukuthi impilo injani. Wangikhulisa ngendlela ekufanele ngibe umfazi oqotho wakusasa. So nje kuningi sisimaxoli, ngiyaxolisa ukwanda kuningi. Yabona ungakhuluma ngomzali wakho ipheji angazi, ungabhala incwadi. Ngiyabonga nje kakhulu sisi.
0: Siyabonga kakhulu sithando sami, ake siqhubeke sibone ukuthi ke ubani omunye esimtholayo. Yo, kuningi bazalwane, njobe esho nje udadewethu ukuthi ke kuningi.
2: Sisi Maxoli, ngiyaphila sisi. Ey sisi, sokulwa namhlanje lwe Mother's Day. Lubuhlungu kumina. Ya, lesihloko okhuluma ngaso ngiyasizwa. Kwakunzima kakhulu ekhaya ngikhula, uma wami ebhatanisa ukuze silale sidlile. Ngathola umsebenzi ngo-2018 September ngaba permanent. Ngo-April 2019 uma wami washona. Nginesifiso sisimaxolo sokuthi ngimenzele izinto ezinhle ngimbonge. Hey, manje nanje lolu sikhula namhlanje lobuhlungu kimi. Ngiyabonga sisimaxolo.
0: Siyabonga kakhulu sithanda sami, uma ukhona umphefumulo wakhe, spirit sakhe sikhona, siyaphila futhi nakini. Wena kwakho ukwenza kahle, ayikho into engajabulisa umzali njengokuthi umbonge wenze kahle. Usezweni lomzansi, sawubona
3: Maxoli, njani?
0: Ngikhona, wena njani?
3: Siyaphila sesifisile.
0: Thank you so much. Ngikhuluma nobani ukuphi nendawo?
3: Ukhuluma no baba uThabalala eDive Village.
0: Baba wami, siyakwamukela izweni lomzansi.
3: Ngiyayihlonipha imbongo. Ngiyihlonipha kakhulu ngoba undibona ngendala nje sendimdala nami kakhulu. Ngikhulise ngumama eyedwa nje kungekho muntu. Wasikhulisa saze sabangaka, kodwa namhlanje sengikhulisa yena ngoba sekuyimina engimqashele umuntu omgezayo wenza yonke into akasenamandla. Ngiyabulela.
0: Siyabonga kakhulu baba. Izibusiso zodwa izwi lomzansi 98.0 FM. Nakekela umzali kuyisibusiso esikhulu. Uyazi ukuthi esakhuluma ubaba uzwakala emdala esekhulile. Ngimagina uma kuthiwa ufika ekhaya kube kuthuma usenamandla angangifakazela. Uthola ukuthi ufika ekhaya kwawena umdala naye emdala. Niyayinibone le yokunakekelana kwabantu abadala. Uma wakho umdala usekhulile, nawe usumdala, Siyo tatazela nkosi yami salukazi o mandaba ezithu uyo tatazela uyapheka

0: itiye lokhu lokhu kona ukufuni up and down uyabona ukuthi up and down namadola wavuma kepha ngenxa yokuthi uma usena lokhu ukuthi uma ibona wena ubona usana ubona umntwana omncane okusafanele amfide okusafanele ukuthi amnakekele zikhona ikhathi ezike zakhona zanzima ngiyabahlonipha mama abasebenza lapha eDurban Station ngihlezi ngisho ngitho mama abahlonipha eDurban Station ngiyabahlonipha kakhulu futhi njengamanje eDurban Station isingcono ngenxa ukuthi sine shelter thina bethu babelala phandle kungekho ngisho shelter ngiyabona usezwini lomzansi sawubona
1: sawona maxolini njani
0: siyaphila mawe unjani
1: ngiyaphila kakhulu awathinti isihloko esinzima mntakwethu
0: Yes.
1: Nami ngikabonge umzali wami noma engasekho. Sase sesahanjelwa ke thina abazali. Njengamanje nangimdala ngokwanele. Kodwa ngiyabonga ukuthi uma wami ngendlela wayisiphethe ngayo intombi yakwangithi. Yenza konke. Sasebenza sibancane. Saze sasaba nasezikoleni, sasaba sonke ngoba sasibancane kakhulu kufanele masikane. Wathi ehambile ubaba noma futhi wabuya washeshe walandela kodwa uma isandla sakhe sasimnandi noma ubaba esekhona sasibona sibancane ngaleyo ndlela sathi bancane ngayo ukuthi sasingakaze silambe thina kuthiwe baba buya lapha eThekwini lethu imali sidle uma wayelima wayisiphethe ngayo yonke indlela ngiyayibonga intombi yakwandile ngiyabonga kakhulu
0: siyabonga kakhulu ma alright yizwi lomzansi 98.0 FM. Ngiyolongiqhubekile nje ngikuthatha mlaleli wezwi lomzansi kungu 25 past 26 ishayile u2 usezweni sawubona
2: hello sawubona sisimaxolo
0: sawubona ma unjani
2: yebo ukhuluma lolobuhle esoleze ngithanda ukuthi happy mother's day kubo bonke omama Mama uthele uTesika no makwi abantu abasikhulisile ngithi kubo bonke omama happy mother's day njalo abantu bakhule baqhubekele phambili
0: ngiyabonga kakhulu sithanda sami okay
2: ngiyabonga
0: all right izwi lomzansi leli 98.0 FM ihloko sethu sanamhlanje ngithi ke ake sibheke lembokodo bese sihlehla sibheke emuva sibheke ukuthi kungani singamemeza kungani singasho ukuthi siyayiqhenya ngabo osukwini lwa namhlanje
3: bungelele maxolile kamthembu xolile kamvelase hey wena ngithandela lezinto ave ngibuthanda
0: thank you
3: hey maxoli hey angazi ngizoqala ngalapha inti engingakusho mina ngisikhule ekhaya ku-right impela abazali ngihlala nabo mama baba ku-right ngiye esikoleni ngazothi ngizofica uma ekhaya ngithola ukudla eyi ekuhambeni kwesikhathi ke bangishiya abazali basishiya sonke sasala nje siyingane ekhaya Ay, kuningi, ay, maxolo, kuningi, angasathi. Kota sengi-right, manje, ngi-right, siyabonga. Noma abazali bami bengasekho, bengabonanga ngangifisa, kodwa ukuthi mangiphumelela ngibenzele okuhle. Ngiyabonga.
0: Okay. Ithando zama ngixolise niyeso. Angixolise. Akusigona ukuthi ngifise ukuba kuvuke iminyu. Uyitho what you call umunyu? Yes. Angisigona ukuthi ngifisa kuvuke umunyu uma ngabe kuthiwa sicabanga ngabazali bethu. All right. Okumnandi ukuthi siyakhumbula ukuthi iliphi iqhaza abalibamba empilweni zethu. Ngiye ngisho into eyodwa ke mina ukuthi uma ngabe kukuthi umzali wakho akasekho emhlabeni hambisa kwakhe all right hambisa ukwakhe yenzisa ukwakhe why uzokwenza kanjalo

Ake sibonge kakhulu la kufikile emlomo ethi nje siyabonga mama ngivalile uhlelo sengiyivalile ingcingo ngivalile ama SMS ngiyabona abalaleli ibe khona le yanto kumanje angazibangaki la into edala ukuthi ngilivale ukuthi baningi ngibabonayo bayangena like they are crying, okay? Ngiyayisaba ke nyembezi. And ukhala kwabo ngiya understand ukuthi kungani bekhala. Bazalwane noma ngabe kuthiwa namhlanje uma wakho mubi kangakanani. Kodwa ngifisa wazi ukuthi uke wavuka wawa nawe. Okay? Namhlanje kunabantu othola ukuthi baphendukele abazali ngenxa yokuthi mhlawumbe abanye bathi bayathakatha, abanye wena uthanda bani uyeka bani, kodwa iqiniso lithi uke wama nawo uma wakho ebuncanini bakho kungenama nabugeni kungenabisi uncela amanzi uncela ubisi kodwa ufana nomuntu oncela amanzi ngenxa yokuthi kwayena umzala kondlekile kahle kodwa namhlanje kwaba khona wena. Likhulu ichaze libanjwa abantu besifazane. Sibeke eceleni ububi babo njengoba nisho. Kodwa likhulu ichaza elibanjwa abantu besifazane. Uma nje sekutholakala umntwana. Ziningi izinto abadlula kuzona ukuqala nje usuke phakathi kokufa nokuphila ngenkathi izabalaza izabalazela ukuthi kufanele kube nomuntu emhlabeni. Baningi abagcine bedlula bona emhlabeni kwasala abantwana. Ichaza njalo lelo lomuntu wesifazane. So ke kubona bonke ke uma wenze kahle noma wenzanga kahle. Ngithi kuwena Happy Mother's Day. Ngithi ubalulekile kakhulu kuona wonke umntwana okhona. Kuona wonke umuntu okhona namhlanje. Ngisho noma ungamdala kanganani kodwa ungumntwana kuma wakho. Bese kuba ukuthi ke abasenabo abazali. Qinisekisani ukuthi abazali benu niya banakekela niyabathanda ngoba zikhona ikhathi eziye zifike empilweni ngisho kuthiwa akenzi lutho kodwa ufise ipresence yakhe ufise nje ukuthi at least ngobuya phila kangakanani mangabe kuthiwa abazali bakho abaseke emhlabeni kuba nzima kakhulu isimo lesi kwamina njoba ngivala isimo kwamina engiye ngafisi ngisho ukucabanga nangaso ukuthi kambe khona isikhathi esiyofika ngo once ngacabanga ngaso inyembe zifika manje angifuni ukucabanga ngaso ngoba ngiyazi ukuthi akulula ungabi nabo abazali sokubona bonke abathe bathinteke enhlizweni zabo bayithola benobuhlungu bayithola bekhumbula kakhulu abazali kwangathi uNkulunkulu ke angafika aveze isithombe sihle aveze ekhaya nihleka kukuhle kumnandi kujatshulwe ukuze egcineni uzoba nesmile nawe shintsha ke manje ichannel yokhala bese ufaka ichannel yokhleka nenkumbulo mhla kuthiwa abazali basekhona ngaleso sikhathi naninzani emnandi yabona uma uzokhumbula ukuthi yiziphi izinto enanizenze zimnandi ijabulisayo angeke njengamanje kuphume inyembe uzosula ngoba la ekhona ispirit sakhe siyakubona endocabanga ukuthi ufila kanjani thula ke sithando sami izwi lomzansi 98.0 FM ishumi ke imizuzu esele libumbane ihora

laleli wezu lomzansi okwami kuba ngithathe leli thuba lokuba ngibonge nje kakhulu kuwena ngokuba ke uhlale nami kusukela lapha ngobani na ngo-12 kwaze kwaba yisona lesikhathi samanje labe sibeka khona nje izinto ezahlukene sibonge futhi nezihambeli esibe nazo khona la ezindlini zomsakazo uNkulunkulu ke akambe nani nonke ithandwa zami konke okuhle nizifisela khona makahlangabezani nakho mina ke ngiyaphuma njengamanje ngiyavalelisa ngesethembiso sokuthi ke uma ngabe kukuhle enkosini na kanjani ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo ngiyobe ngihleli kusona lesiqike nisale kahle.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi ene engiyakuthanda izilakho liyangibusisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibusisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.
1: Okay, thank you.

0: uqesha ongakanani?
1: Ndandiphako noba ndandino 7-8 years ndandilapho kuloo minyaka leyo. Into eyandivisa ubuhlungu kuloo nto leyo ndisathi le nto yaqale kumama esekhona babamaswiti ngoba ndikhumbula umama endithatha endisa esibhedlela. Ma ndifika esibhedlela ndandingaguli ndandingenalutho, ndikhumbula kakuhle ndandingenalutho ndandingaguli. Bafika bangicofoza la phantsi kwenkabi la bangicofa la. Angazi noba babetsheka ukuthi andikhulelwanga noba babenditshekhani kodwa bafika bayenza loo nto. Suke lapho saphuma ndawona wabona ukuthi andikhulelwanga waphuma wahamba. So le nto ithe xa se izona izinto ezindivisa ubuhlungu kakhulu ngoba ndiyabona umama bekenesandla kule nto le, le nto kuthiwa kumane kuthiwa kuvikela umndeni. Ndiyabona bekeloo nto kuthi ukuthi uvikele umndeni.
0: Uma ureshiwe ingane ngomuntu usapho wasekhaya kuthiwa ingakhulunywa leyo izokhatha umndeni
1: ngoba
0: iyaqhubeka
1: ngoba bangithathwa ngisesibhedlela. Ngikhumbula kahle, okay, ndayiphila lo mpilo wandishiya futhi weza la eSouth Africa ngo-89 wandishiya lapho. Ndasala ndiyiphila ke lo mpilo leyo ithe ngo-90 wabuya wathi uzongilanda. Wangifika wahlala mhlambe 3 days, 4 days saba sahamba salapho kuthiwa ngiseqatsha sineka. Thema sifika lapho iqatsha sineka ukwasisi wakhe lapho. Safika sahlala lapho, thema sifika lapho safika lo baba bengihlala naye matatile ekhona lapha. Ngazi noba bebesuke bonke lapha wamshiya lapho. Safika ekhona lapho kwasisi wakhe. Ithema sendifika ekhona ekuseni ngakusasa masendivuka ndivuka ndithi ndiyakumama ekamereni lebebelele kuyo. Wandifika phayana umama uyalila la emdlini akafuni ukukhwaza futhi ukulila kwakhe. Ulilela phansi ngoba lo baba uyamshaya umbuza ukuthi bengendisaphi. Hayi ndiyithule le nto ndingayisho. Umama ithi xa sokufanele sihambe angahambi namandishiye futhi apha kulomzi kwasisi wakhe. Maseke ndishiyile mhlawumbe ndathi ndiphumlile ke ekudlungulweni kodwa ndaqala enye impilo yokuhlupheka yokwazi uhamba ngenyawo ekhephini ukuthi yini. Ndaqala nje ndaphila kanzima baba maswiti, kanzima kakhulu. Yazi ubethwe ubethelwe into ongayazi kwakubuhlungu kakhulu. Impilo endandiyiphila kuloo nto kuloo minyaka leyo kakhulu futhi kwakubuhlungu. Yathi sendiyiphile ndakhona ndayiphila for 3 years lo mpilo leyo. Ndandinungulo mntana lo uthi indlela ndandilamba ngayo ndandihamba ngixosha. If umntu lahle iapile wayelidla le nto iapile lesangaphakathi ndizoyixosha loo nto ndidle. Ithini le fishi udothi lo fishi uyawubona. Mna ndandudla bamaswiti ukuthi umdala kangakanani ndandingamayindi.
0: Lokho kukhishwa
1: ngaphakathi efishini.
0: Yewe.
1: Ufake ethineni ujikije elithini le.
0: Yes.
1: Nakwakukudla kwami. Ndangithatha ngidla. Awungaswiti. Ndayiphila lo mpilo leyo ndikhumbula omayonisi nobitrude laba ndibadla manje sengimdala. Ngazi noba ndingangabadli ngoba ngingabazi.
0: Kwakwenzeka njani omayonisi nobitrude ngalo xesha? Babengakuphi wena bebuza?
1: Ndandingazazi noba ziyadliwa. Ndandibona nje zihleli lapho ekhabhathini. Ndandingazi noba ziyadliwa.
0: Zidliwa bani?
1: Zidliwa abantwana bakhona nomama wakhona.
0: Unganikwa wena? Uanti wakho
1: bini? Mna nenyama ndandiyiva, ewe uanti wami.
0: Inyama?
1: Inyama ndandiyiva ngephunga. Ukuthi hayi namhlanje kuphekwa inyama. Phelele lapho. Ife asikho esinye ishebo, bazongipha igrivi yayo ke. Inyama ke ndidla ipaphehle. Okay, ndayiphila lo mpilo leyo baba maswidi. Mabe hamba be down bavala izindlu zonke. Thatha isivalo sebhodo. Yabona imbiza le. Thatha isivalo salwa ngifakele isikhokho lapho angibeke ngaphandle phansi komuthi ngizohlala lapho baze babuye. Angihambi angidlali nezinye ingane, angenzi lutho, ngihlezi lapho nje. Baze babuye. Ekubuyeni kwabo nginsuku ngona ngizongena endlini. Ngenye imini asenze loo nto kanti uNkulunkulu uzomlahla. Umama afike esangishiye ngaphandle. Tekufikeni kamama

0: Ngayibo lo mntwana lo obeke clever kodwa impi ndiyithande bengathi umuntu ngumfana mina. Bendiziphosa kuye kunjalo nje. Ndiyenze noma yi kusilwe nje kube kubi. Kwazofikele lapho kwe sendiphuma esikolo ndawokhe ithe sense kanqeda u grade 9 ndaya e high school. Kuthema ndifike e high school uma wangise high school e Dropin. Wayemosha kakhulu ngoba ndase ngiqalile vele ukuphuza. Wayemosha kakhulu ngokuthi angise Dropin esikolweni esise town. Angulapho ke nahlangana nabangani ndaphuza. Mangolo sihlanu sigqoka amateki sigqoka ama track suit ngaphakathi amashada sawafaka sesifaka izikipa. Makuphuma isikolo asiphumi nanga asilini nokuthi isikolo siphume makushaya u12 nje. Khona le ndawo siyivulile ecingweni esikolweni. Sithu potsho siphuma ngopotsho makusha u12 nje upotsho wethu siyaphuma ngopotsho siyahamba siyophusa sindayiphila lompilo lokulapho ke kwenzeke
1: sinosuthole nomntwana leso skathi no kulungile but ukukhula kwakho lo myeme ngaki manje
0: ngina 34 manje
1: inkinga enkulu ke manje kaduwe esikoleni ukhishwe lokhu yile ndlela okhule ngayo enga ubulo esikoleni iyakhipha esikoleni but kuma partners kubantu othandana nabo kwenzekalani
0: manje hayi inkinga enkulu kakhulu ke mayifika ngapha bamasuthi ngiyashayana mina umuntu nesilisa
1: yeah
0: nokumluma ndamluma lo ndihlala naye manje une ndimlumela kule ndawo nala
1: isandleni nasesiphumeni
0: nala kule ndawo
1: yeah
0: ngala emqolo ndamshangani ngamshangelitshe eh wayendibalekela asokuthi uyangisaba kodwa akafuni ukungishaya
1: yeah
0: asokuthi uyangisaba kodwa ukungishaya akafuni wayengibaleka wangishiya ngabe ngacoshilitshe ngamshala
1: yeah
0: emhlanje lo ngihlala naye
1: uhlala naye
0: ehe okuqala
1: yeah
0: owahamba naye yena wahamba ke singichungise ngimchisena ngamanzi amanzi abilayo ngimphose ngayo yena wayeshayana kodwa naye mina umuntu mangiqala ukuthandana na ngiyamtshela ukuthi angimfuni umuntu ongishaya because ungivusela into esedlulile mangikonile okay nginolaka kakhulu ngiyazazi ukuthi ngolaka kodwa ukuzithoba futhi ngiyakwazi futhi ukuphinde ngizithobe mangingolaka ngesikhathi nginolaka ukuthi uyaphuma uyangishiya is better ukuthi uphume unje ungathi mangingolaka na unyukela na ngesizwane vele ngoba ngenze ngithule ngesikhathi kuba nolaka ke ngichosha noba yine phambi kwami ngiphosa ngayo ngcono vele uthule ngikulona umuntu onjalo ke
1: uyalwa inhliziyo incane yile ndlela okhule ngayo kunenzondo yamadoda akwazi kwabekezelela
0: nomntana lo manje mntake namshawa amasuti aphuma ubovu ngamadlela imshaya wayiwonile kakhulu kodwa bakungase indlela yokushaya umntana
1: kungayona indlela yokushaya umntwana le
0: ngenye imini ngamshaya ngempama wayoshaya ebondeni lalisahlala umjondo lo ngeso sikhathi wayeshaya ebondeni wahlatshwa sispikiri samhla samwe samhlaba nje angazi kodwa kwelicala samhlaba kodwa kuba buhlungu mayiseyiphelile lo msindo lo masoyehlile masoyibona into eyenzile kuba buhlungu baba masweet ngizolila ngolila 3 to 4 hours ngilila izibuzi ba why mina why yenzeka kimi lento le
1: isukela le emuva indlela ohlukumezeke ngayo
0: yebo baba masu
1: yiyo le engosuyikhiphela kubantu abarong
0: hayi ndikhiphela abantu abarong baba masu
1: umuntu wesilisa uthi ekuthanda
0: kufanele bengishadile nje mina kufanele nje iring
1: igcwele
0: umuntu cha ke hey impama zami bayazibaleka abantu
1: akho umuntu
0: ongahlalela impama akekho kwayena baba masuthi umuntu ongashahlayela ukushawa mna ngifuna ukushawa kodwa kushaya mina ngiyakwazi
1: uqala wena
0: uyabona inkinga lapho mna ngifuna ukushawa kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngiqale
1: athile umuntu eze kwena mayekulwise ilawulwa khona qho
0: uyabona ke ngesikhathi engilwise evusa amandla akho budoda
1: ngoku
0: isitathulo ngiyazikhulula
1: ya
0: ngingena kuye bayengihlula ngamandla lamazinyo la asebenza hang
1: imaki kulo baba ubhuti othana naye manje umlumini wamluma waze wakhishwa yini kuyena uhleli
0: angizwa
1: lo bhuti othandana naye uthi wamluma waze wakhushwa yini kuyena ngoba usuhlele

0: kona kodwa imisebenzi yakho ayifani neminyaka yakho.
1: Kuthiwa izimpande zama Afrika.
0: Oh, izimpande zama Afrika.
1: Yebo kunjalo.
0: Oh yes. Silekelele ke babundlela ke nenzani nikuphi la abantu okukhulunywa ngani kangaka kuthiwa nosizo olukhulu.
1: Ngizocela ukuthi njengoba deseshila ubaba ukuthi wonke umuntu athathe ipeni nephepha njengamanje ukuze engeke asho ukuthi angizwa nginamba kanti ubamdlela usekhuluma ngento ebaleka kakhulu engithintayo ngento engathinti mina ithinta umakhelwane wami ngento ethinta umngane wami ngento ethinta umuntu engibona ukuthi kade wayelifuna lolu sizo engazi uzolithola noma mhlawumbe sibaningi nje sizama impilo siloke sizama indlela zonke kodwa singasizakali siloke sizama ngendlela ehlukahlukene abantu bethu basinikeza izinto kodwa singakwazi ukuyithola kuyizona zona silayithe number 87 ku Queen Street sitholakala khona isitolo nje sisobala kakhulu ku Queen Street si opposite u Pep isitolo uyafona nje mesu uyakwazi ukuba sik direct noma sikhlangabeze ukwazi ukufika wonke umuntu osethekwini uyasizakala wonke umuntu ongekhethekwini uyasizakala futhi ngendlela ehlukahlukene thina siyimpande zama Africa sukela ngo 2019 sibasiza abantu kuze kufike manje even nge COVID baningi abanye sabasiza sisabasiza futhi namanje ngendlela kuyona yona esazi kahle ukuthi iyasebenza endizobasiza abantu ngendlela kuyona yona sihlukahlukene ngento eziningi ehlukahlukene ezenzayo thina okwethu sizwa ngabantu ukuthi inkinga yabi kuphi sizwa ngabantu ukuthi bagula kuphi sizwa ngabantu ukuthi bafuna ukulekelelwa kuphi kulokho abanenkinga yakho asivele sambe sofuna izinto siyistokhe sigcwalise stolo omunye umuntu azowabuza ukuthi kungani stolo sona sininga inasi into eziningi kanje sathi sina sinezinto ezisiza abantu noma izinto ezifunwa abantu izinto abantu bethu abakhala ngazo ukuthi banenkinga kunokuthi sigcwalise izinto la ezingathengwa zezigcina ze expire akusizi. Namhlanje baba ngizothi isizwe sethu silimele isizwe sethu izinto zazo azihambi kahle ngenxa yokuthi abantu abaningi basebenzisa iziphuzo ezidakayo thina sinezinto noma ngizothi sinento elekelelayo kumuntu ophuza utshwala nje ngokuthi wena ekhaya ubaba umuzi uyafa ngenxa yokuthi uyaphuza utshwala sinento thina yokumnikisa utshwala uma uthi wena uthingane yami sihlushu siqala idakamizwa engayiqondi kahle sinezinto zokuthi ziye idakamizwa yonke into ukuthi sazi kahle ukuthi siyasilungisa isizwe ngokuthi sibalekelele eziphuzweni kayo ngiyathi kuwena woza kuthina uzosizakala wena noma uzosiza umakhelwane wakho ukwazi ukulekeleleka mangabe wazi ukuthi kunomuntu ophuza utshwala ongasathanda ukuthi aphuza utshwala okokuqala lokho baba bese kuba khona baba umuntu ozothi mina nginobaba wengane bekukuhle yonke into singakabi sisendawonye kunento engaba nomntwana babo wengane zashintsha izinto mhlambe bengazi ukuthi ushadelwe mhlambe bengazi ukuthi unomunye umuntu anaye kodwa manje wancamela ukuyiphika ingane noma akayiphikanga kodwa akasayi support use umuntu ofanele ngimlandelela njalo lokho engitshela ngokuthi nginemali yoqolo thatha leyo mali yakhe yoqolo ufike nayo lapha esitolo sethu hayi imali eningi fika nale yakho uthi yeqolo noma leyo uthi unezo Ramaphosa ya 350 uze esitolo sicela ukubuza ukuthi ningakwazi umsini ngilekelele lapho thina sizokunikeza into ingane yakho sidinga nje unyembezi lwengane sinikeze into ozoyihlanganisa nayo ingane yakho meke yakhala umama kuthi uneyinseka noba buzophenda ukuyinseka ngalelo langa uzobuza usitshela usosinikeza ubufakazi sina masinikeza abantu izinto sinika abantu abawu 5 masiqeda kuyithola into bahambe bayisebenzise bebuye bezosinika ubufakazi if abawu 4 bethe iyasebenza sesizoqala sitshela abantu ukuthi ikhona into elekelelayo ekuthina abantu basizakala nangaphandle kwalokho uthola ukuthi ubaba wakwakho usekuthathile wathi uwena wena kodwa manje mase kuthathile wathi wena wena usephinde usenze izinto ezingekho right sinazo futhi izinto zokubaqoqo baba sibenze babe disciplined bakwazi usibabheke abantu babo kuphela bonke iyona into esike silekelele kakhulu leyo ukuthi omama bayakhala emakhaya ubaba ngathi akasahambi kahle ubaba selokho aba nemadlana usefuna isithembu ubaba sewabasona ukuthi sebona ngathi usise kungusengcono kunami siyamqoqa ubaba simbuyise umshado wakhe ube right kunezinto ezinikezwa abantu abashadile kunezinikezwa abantu ababonakala ukuthi i-relationship yabo ikwi-direction no baba babona ukuthi omama sebebenzela izinto ezingaqondile siyakwazi ubalekelelekele lapho kanti futhi siyakwazi ukuthi sibe nezinto eziyikhuthazo ukuthi mangabe baba bebonthe ekhaya akusahambi kahle mhlawumbe enkonzweni sekukhona la kushoda khona siyakhuthaza futhi kanti futhi nomama abasebebadala mhlawumbe banezifo ezithize siyakwazi ukubasize futhi ngokuhlukahlukana kwazo izifo ngabe ne-TB nama-ulcer ne-BP mhlawumbe nabantwana ubathole awazi usuzamile ngayo yonke indlela akuzizame thina sikunike ze into ezoklina kahle bese ubuye uzothula ubufakazi futhi
0: babudlela nesikhathi singana nini khona la emsebenzini
1: wenu kusukela ngo-2019 mntababa siqale ngo-2019 kwaya kuthese kuyi COVID la sisebenze khona kakhulu ngoba bese bebaningi abantu abagula kezile hlukahlukene sami sobafunela izinto sibuye sibasize after lokho ke bese siloke sibasiza kabantu abantu abaningi ke sibasikeza kakhulu kwesikhathi samanje abanye abantu abaningi bavalekile into zabo athi umunye umuntu mina hey selokhu ngaqeda isikola kuvule kulutho selokhu kwenze ukuthi nje inhlanhla yami ivaliwe ekhaya kunamabhadi so kuneyiwasho

0: Right, umsakazo izwi elithanga 98.0 FM Spanish Harlem kushobane nawo Aretha Franklin. Soqhubeka kanje siliphathe kuhlelo lethu olumnandi kakhulu makuyisonto ntambama, so siyiphetheke inhlelo enjengalezi ke so sikhuluma indaba esuke zinzima kakhulu nokwenzekalayo nje endaweni. Siqhubekele phambili ke sikwazi ukuthi sibheke ukuthi bani sokhuluma nabo, nje sikhuluma indaba ze Mother's Day, sikhuluma nabantu esuke behambile be kwi support group nokusizakala kwabo ukuthi basizakala kanjani, yiziphi inkinga asuke bebhekene nazo. Asibonise ukuthi simthole la kwesixoxe nomunye usisi esikhuluma naye. Sisi kunjani?
1: Yebo, ngiyaphila, ninjani?
0: No, siyabonga ukuthi usihloniphe emsakazweni izwi loMzansi. Asokusho igama lakho, una ukwe wahamba waye kwi support group?
1: Yebo, ngiye ngahamba.
0: Yes.
1: Yebo, uhambo lami nje ku support group laqala ngo 2024. Nami ngireferwe u colleague yami engibona ngingekho esimeni esright. Into eyayiyinkinga kumina, ngasuke ngangena ophuzweni kakhulu. Uphuzo lalidele ukuthi ngidle ama-drugs. Ngagcina sengibhema, i-drugs kuyintashi. Lang-enda phela sengingena ey'kweletini ke, ngoba phela uma usuqala ungena kule zinto wakha iy'kweletu. And okwesibili usuke ungaboni ukuthi iyakudestroya, ubona engathi impilo yakho isahamba kahle. Until impilo yakho la isiqala khona ukuthi uyahola emsebenzini. Ngiyasebenza-ke emsebenzini, umholo wami ngangingasawuboni, wawuphela ngosuku engangihola ngalo nje. Iy'kweleti imali iphela ngala nangala. The more iphela, the more ngangivele ngome kakhulu, vele kube ngathi ngayophuza nje bheme. Kwase kunzima nasemsebenzini nje. Ngangise ngifika ngingasanandaba, ngifika ngimahlithihlithi. Ngivuke ekuseni ngihambe nginowabona utshwala. But ngomusa kankulunkulu-ke ngizange ngigxoshe emsebenzini. Ngafika ku-support group kwakuyi-June. Ngisakhumbula kwaku-June bani usuku, but kwaku-2024. Hhayi, kwaqala-ke kwakhulunywa. Nje bakhulunywa nje ngiyathula, ngayibuka indaba yami ngithi he, ngaqala-ke ngayixoxa udaba ukuthi ngidlula kwini. Kodwa nakhona ukuxoxa kwami ngangibona kahle ukuthi ngiyayixoxela nje la kule ndlela kuyona ngiyedluleke. Hhayi, nangempela-ke ke ngaxoxa bangi-advisa ababekhona ku-support group. So into nje engayithatha, i-decision engayithatha nje ukuthi nje angiqale ngishintshe impilo yami ngokuthi ngiqale ngiye kutshwala. Into i-decision engayithatha yokuqala. Okwesibili, ngahlala phansi nomndeni wami ngaxolisa, khona babebona ukuthi impilo yami ayisahambi kahle. Ekhaya kwasebheda isikhathi sengane ngangingasenaso, ngihlezi ngingekho ekhaya. Ngaxolisa kumzali, ngaxolisa nasenganeni. Ngaqala-ke iy'kweletu y'khona, omashonisa bakhona. Ngathatha i-decision ukuthi ngizoya kubona nga-one nga-one, ngibatshele ukuthi okay, nginenkinga la imali yami engikwazi ukunikhokhela. But into engizoye yonke nama-interest. But ngicela sikhulumisane ukuthi ime ingaqhubeki, ngoba uma iqhubeka ngeke kwenzeke. Abanye ngicela ukuthi ngicela iy'nzalo siyikhiphe ngibuyise onini. Abanye bavume, abanye bangavumi ukuthi ngikhokhela ngibuyise onina, but nama-interest bayafuni, kodwa ngeke saqhubeka. Ngaqala kancane ngakhokha, le ngikhokha kancane, ngikhokha kancane. Ngashintsha, ngangasaphuza, ngahlala. I-decision futhi engangenza, nganginemoto, sathi imoto yami ngayihambisa, ngathi ayingahlali kumina ngoba iyona le ngigadisayo. Yebo-ke endaweni-ke uyazi masuthi ufuna ukushintsha, bayakhuluma-ke bathi imoto yakho idliwe. Abanye bathi banje oneshenti, bakhuluma izinto ey'hlukene. Ngathi hhayi, akunendaba oba ngiyayazi into engifunayo ukuthi ngifuna ukwenzani. Nangempela-ke kwenzeka-ke ngaqala ngashintsha, ngakuyeka kanjalo utshwala. Ngabuyela nasenkonzweni, nalokho kuyasiza. Ngashika ne-crew engangihamba nani, ngazibona nabanye. Hhayi, kuyancendeka, kuyancendeka. Ngakubona ukhanya, kanzima, hhayi kalula.
0: Yes.
1: Kanzima, kanzima. Isala imali.

0: wey'ngane zami. Manje njengoba engasekho, ya iy'ngane zisayincane azikwazi ukusho, kodwa-ke siyaye simthembe uNkulunkulu ukuthi akalenzi iphutha. Konke akwenzayo kusuke kunesizathu. Siqhubeke impela, ngoba le moto esihamba ngayona ayinawo reverse, iyaphambili kuphela. Kufanele nje sinethembe uNkulunkulu noma singayiboni indlela, kodwa sithembe ukuthi ngoba wena uyayazi indlela, sizothemba wena.
1: Yes, uthi kubuye izinto eziningi uma ukuhamba kwababa uhambe ngamuphi unyaka?
0: Uhambe ngo-2021 ubaba.
1: Yes.
0: I was 7 months pregnant ngalelo langa lelo. Kungena abantu ekhaya bemdubula, washona ngaleso sikhathi. Ya, kusuka lapho nje uNkulunkulu engaqali-ke usithwalile, Nkosi yami. Abona uma kuthiwa baba oqalile umsebenzi uzowufeza, suke kushiwa intinjenake ukuthi akekho ecabanga ukuthi ngiyophila, ingane iyophila. Kodwa buka namhlanje siyaphila, ubona nje uNkulunkulu ngakho konke.
1: Ingakanani manje ingane le ubaba wahamba uyikhulelwe?
0: She's turning 5 ngo-August.
1: Shu. Kwenzeka lesasikhathi ukhulele wami kwadlula ubaba kwavese kwashutter down kwama yonke into kuwena, ingqondo wangazi ukuthi uzoqalaphi.
0: Bebazo kwama yonke into, yazi uma ukuthi bathi abantu libaleli la ngaphandle, kodwa kuwe wedwa liphumile. Umhlaba nje babuya kuphelela.
1: Yes.
0: Ubona ukuthi uyabona manje nginamuva, nginamphambili. Like into engiyicabangayo nokudla, awudli usuke into nje ephila ngomusa kaNkulunkulu ngempela, ngoba kuyayishiya ukuthi umuntu akafi ngokufa komunye. Usuke uphila nje ungazi nawe futhi kanjani, and ayicarried ingane full term. Ubaba wahamba ngoJuni, ingane yafika ngo-August. Yho, ya kodwa siyaphila.
1: Okunye kukusize kakhulu, ngoba ngathi umama okholwayo kuyasiza isikhathi ukuthi uma kubhene nezinto kangaka nokukholwa kuba nayo i-support.
0: Kuyasiza ukumazi uNkulunkulu baba, ngingasho kanjalo nje kuphela, ngoba ukhona iy'khathi lapho baba ukuthi nakwenzeka into abazalwane bahlehle.
1: Yes.
0: Usale wena noNkulunkulu kuphela. Lapho-ke baba usuke ungenamuntu ozobambelela kuyena, kuyena kuphela uNkulunkulu. Usushilo nawe ukuthi uma ngifa kulungile, kube kuthande wena. Ayikho into engizoyenza manje, uyabona ngingedwa la ihlala. Yes.
1: Kodwa kwadluleka kunesikhathi, angazi kuba kuleyo mnyaka leso sisanda kwenzeka leyo nto, kwakhona umngani wakho.
0: Yes.
1: Owasondela kuwena wathi angazi uma mhlambe noma kwakuwena ngisazi uma ubani, kodwa wathola ukuthi kufanele uye kwi-support group. Mhlambe ngitshene ukuthi waya kanjani kuyona?
0: No, ngazwa kuradio.
1: Oh, weza kuradio
0: support group. Yes. Ngizwa kuradio and then ngahamba, ngangisakhulelwe futhi ngoba ngikhumbula ngiqala ukufika kwi-support group kangingakwazi ngisho ukukhuluma, kuthiwa kubingelela.
1: Yes.
0: Kwakusaduma nje ibhasi noma upotiyana, ngazi into eyayiduma ekhanda lami. Kwakuduma
1: tu ubhasi potiyana, kwakuhlangene
0: ndawo. Ibhasi upotiyana konke kuyaduma njalo. Eyi bafowethu, yeyi siyahleka ngoba phela uNkulunkulu khona bafowethu.
1: Ufika lapha. Ukhulelwe lokho ubona ukuthi uzobeletha, ngiyakhumbula leso sikhathi.
0: Yes.
1: Umzimba uvuvukele kwakule
0: nto yonke indawo,
1: so, iBP wabonakala ukuthi ubambekile, but ufika lapha nokukhala kukhona futhi kwakunzima.
0: Ngiyalifuna usizo baba, ngoba lapha endlini engiyivalele khona kulapho kwenzeke khona yonke into.
1: Iyabuya le nto.
0: Ake ngiphume. Kodwa manje naloku kuphuma sengiphumile, ngathi bonke abantu babuka mina bayazi kwenzakalayo.
1: Yes.
0: Eh baba,
1: wafika lapha, wafike wabonani uhleli-ke manje lapha?
0: Angikhumbuli baba a first day ukuthi ngabonani ngempela, ngangikho right.
1: Yes.
0: But umama

9 kwizulu mzansi ku 98.0. Ilamazu njenginikeza wona namhlanje ebusuku zaphinde zahluma izinwele ku Samson. Nakuwe kusazolunga ungakhali. For the fact ukuthi uyaphila uSathana akakubulalanga. Iphutha lenzile ukuthi angakubulali. Nami ngingomunye umuntu.

0: oke walahlekelwa yona yonke into ngike ngangaba namuzi ngahlala emqashweni 6 years 7 years ngihlala emqashweni ngo 2019 ngadlelwa imoto kodwa iphuthe lenzo usathane ukuthi akanginqumanga wangunda nje inwele kodwa ikhona indlela engibuya ngayo manje ababethi sekuphelile bayamangala ukuthi kwenzakaleni lalela uzobuya wena egemini 24 minutes past 9 kwizulu mzansi ku 98.0 ngicela ukukhuluma nawe namhlanje
1: ngicela ungixhawule mhlobo wami ngicela ungixhawule mhlobo wami
0: kuzothenga ngo 22 bese ke ngikhuluma ke nomfundisi sobe ke sinaye umfundisi uhlophe uzongena ngo 22 yena ke ngizobe ngikhuluma ke naye namhlanje sibheka nje izinto ezimbalwa kodwa njengamanje kule mzuzu emhlanu ngiyacela ukuthi ungishayele ucingo khulume nawe

0: izulu mzansi sawubona.
1: Yebo.
0: Yebo, ukhuluma nobani kuphi?
1: Ukhuluma noDumisele Mndambo kwaMashuka J.
0: Yes, qino qino.
1: Hawu, ngiyayizwa indaba kaSamson uDilala wayethi kuphelile ngoSamson.
0: Yeah.
1: Kanti iy'nwele zizohluma amandla azobuya ngawo, azobuya ese powerful. Ngiyabonga kakhulu, hayi ngizwe kahle incwadi. Ube right nawe babu Gebeni,
0: usuhamba
1: uhambe kahle. Ngiyabonga,
0: siyabonga kakhulu mama, thanks. Izulu mzansi sawubona.
2: Baba Mageba.
0: Inkosi elungene, ikhuluma nobani kuphi?
2: Ukhuluma noPhila Mkhizela eNewland Western Wadim.
0: Khabazela kamavovo.
2: Ayisebonga baba, izulu elisikhuthazayo ukuthi inwele singaphinde ikhlume.
0: Mm.
2: Akukaphili noma zikhona iy'nkinga.
0: Mm.
2: Kodwa kona singaphinde kulunge.
0: Injalo nje Khabazela, siyabonga mfowethu.
2: Siyabonga kakhulu Mageba.
0: Azalo.

0: Izwi lomzansi sawubona.
1: Baba Mageba.
0: Amen. Inkosi ilungile ngikhuluma nona ukuvala umsakazo ngemuva mama.
1: Ukhuluma no mama Mchumi.
0: Yes cingwane. Yes cingwane.
1: Hayi. Azama khulu amazwi osifundela wona baba.
0: Amen.
1: Mageba isuku. Azama khulu.
0: Amen.
1: Mawusehla nencwadi. Isikhathi uyifunda. Kufika lapho ukuthi isikhathi sekumise sekuhlumini wele kusamsonto.
0: Mhm.
1: Abuya amandla akhe.
0: Yes.
1: Hey abuya amandla akhe babamageba.
0: Mhm.
1: Athi mayesebuyile amandla akhe ngiyakhumbula ukuthi wayibamba insika uSamson wabambelela kuyona kanzini.
0: Yes.
1: Uthe maseyibambile badiliki indlu. Mayedilika yabacindezela wonke amaFilisti. Kwabanzima. Kwabanzima kakhulu yazi yamnandi incwadi kodwa futhi iyasiqinisa kwamageke ukuthi akuphelile ngathi
0: sazohlumini wele
1: sazohlumini wele usathane uthi uqedile kanti akaqedanga sazohlumini wele abuya manje ethu hey bamageke ngiyabonga amen
0: siyabonga kakhulu mama thanks 931 kwizulu umzansi ku 98.0 mosanivula umsazi ngicela ukubingelela ngwamukele sawubona molo sawubona
2: Ngiyabona babamakhe.
0: Inkosi ilungile tata ngikhuluma nobani kuphi?
2: Ngikhuluma noKwanele la eClermont.
0: Yes Kwanele.
2: Hayi sinakho baba la namhlanje kusisa ba.
0: Siyabonga, siyabonga kakhulu mkhulu. Sazohlumini wena.
2: Inkosi, inkosi.
0: Amen. Izwi lomzansi sawubona.
3: Yebo kebo ayibonga inkosi.
0: Inkosi ilungile.
3: Ya, ukhuluma nofikile mamduma kude.
0: Yes, fizo. Unjani Ntombi?
3: Unjani?
0: Siyabonga mama.
3: Yey, umfundisi uIsrael akaqedwa.
0: UIsrael akaqedwa.
3: Hawa akaqedwa. Wathi babe sibaqedile.
0: Kanti lolu.
3: Hayi bakhohla asiqedwa ziyahlumi imeli. Siyabonga powerful message
0: kodwa. Siyabonga kakhulu ke Ntombi. Thanks mama. Siyabonga.
3: Amen.
0: Izulu umzansi sawubona.
2: Amen baba.
0: Inkosi ilungile ngikhuluma nobani kuphi?
2: Hayi ngikhuluma noMfowadlomo baba wami.
0: Yes Dlomo.
2: Hayi amazwakhe hayi angithindibela baba makhuluma nanje noma lo sikhotheni osathane sezame kaningi siyaqeda.
0: Ya.
2: Kodwa ngokuhlume njalo futhi zizohluma ngiyoze ngifike la uNkulunkulu layisho khona.
0: Na, siyabonga kakhulu Mfowadlomo, siyabonga mfowethu.
2: Siyabonga baba.
0: Nazokhe kulungile. Right mangibuya ngizobuya ke nomfundisi ohlophe sasikhuluma ke naye ke bekangindlela

0: Right kumnane phela mangunjalo kumsakazo yizwi lomzansi ku 98.0 umsakazi ukhulekani ngendlela kaZulu ibrush lehlo mapendana ngale kwalokho ukhona umfundisi ubishopi uhlopho vele lapha na ke Cottonland uyena ke esinaye namhlanje sivamsile ukuthi sibe naye siyabonga mfundisi
1: sibingelela kakhulu Magheba sibingelela abalali bonke bezwi lomzansi 98.0 kuphi na kuphi la besizwa khona sibingelele ngokukhethekile abazalwane abaye babe nathi ngalesi sikhathi sidingida indaba zombuso kaNkulunkulu.
0: Sabakhona umfundisi ukuthi ke sibe nawe namhlanje. Cha mfundisi, namhlanje sikhuluma ke ngodaba lokuthunjwa. Komzalwane noma lokuboshwa komzalwane. Kwesikhathi kuyenze kuboshwe unganakile ushunjana umfundisi kodwa sina sikhuluma ngokuboshwa umuntu ulalela ekhaya ngiyacela ukuthi ubeke indlebe mhlawumbe ngenze ukuthi le nto ekukhulunywa namhlanje iqondene nawe esobe sizama ukuthi ke ubishopi ke ay unpack awusindlalele umfundisi sizwe
1: oqala Magheba mhlawumbe asilifunde ivesi ukuze umuntu ozosilanda noma usilandela asithole kulona.
0: Yes.
1: Isaiah 61:1 umoya wenkosi usimakade phezu kwami ngokuba usimakade ungigcobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle kwaba thotshisiweyo ungithumele ukubopha

0: ela uNkulunkulu akufisele yena ngayo. So far ikwazi ukwamukela ukuthi okay le ihamba kanje, le yenzeka kanjena, le ayizukwenzeka ngalendlela engicabanga ngayo. Then bese ke kuba ukuthi ke magheba awafani ama spiritual cages indlela abantu abakhululwa ngayo. Khona indlela ethile abantu abakhululwa ngayo engeke ifane nawo wonke umuntu. Umuntu nomuntu uneset yakhe ehlukile yokuba ukhulula kanjani. That's why kubalekile ukuthi ke abalaleli emakhaya basithinte magheba einambeni ezithi 081 485 1936. Ngiphinde u 081 485 1936, inamba le ekufaneleke basithinte kuyo, ngoba uma besithinta kuyo iyona ezokwenza ukuthi sikwazi ukuhlala phansi nomuntu sibone ukuthi udaba lwakhe uNkulunkulu ufisa ukuliphendula kanjani. Kanti siyakhonzisa laphana emahlabathini ngaphakathi esakhiweni sendlu esigrey esigrey njalo ngo-9 ngesonto siyangena siphuma ngo-11 ekuseni. Kanti kuleli viki elizoqala, sorry, kule nyanga ezoqala kaJuni sinemvuselelo yamandla magheba. Ngifisa umuntu noma ngabe usendwedo, noma ngabe usothongathi, noma ngabe usemhlasini, azitshele ukuthi organize transport ukuthi from umhla ka-1 June kuya kumhla ka-7 magheba. Ngifuna balethe abantu abagulayo. Ngifisa kufika umuntu onesimo othi sekuneminyaka isimo sakhe singaphenduki. We are having that crusade laphana emahlabathini, but mambe sithinta ku 081 485 1936, that way they get ama details. Nabane inkinga emshadweni magheba, siyakwazi ukululeka ukuthi lenkinga iyinkinga yakamoya noma lenkinga iyinkinga enormal. So siyakwazi nakhona lapho ukuthi sikwazi ukulekelela khona lapho. Siyabonga.
1: Right, sikhanje manje ke exactly ke 101 kulona Zulu Mzansi kuna 0 11 uhlelo ke ngizolibeka phansi bese nomfundisi uhlophe over lapha namahlabathini. So bese simthola ke ngokuzama mfundisi. Siyabonga kakhulu ukuba nawe.
0: Bonga thina kakhulu makhe.
1: Amen. Sikunyanga mathe masibuya ke sobuya ke sesivala. Azikho le

0: Nangu umthokozisi. Yizu sawona.
1: Hey, sawona.
0: Amen.
1: Nini njani? Sawona
0: nathi. Siyaphila kunjani?
1: Hayi, sikhona, sikhona baba.
0: Ubani ofisa ukuthi happy Mother's Day again?
1: Eh, ngisaza nje ophakamisa omama. Angibanga na omama nje oyena oba yedwa ke empilweni. Njane nje ngaba nawo mama nje endaweni. Ngizafisa nje ukuthi ngiqale ngikakhulu kakhulu ngogogo engikhulele phasi kwakhe ekhaya sengasekho kumama. Ngithi nje usuku oluhle, usuku oluhle emanhleko. Ngiphinde ngidose umama uMagadebe uganele kaDlamini.
0: Bakuphi bonke labo mama?
1: Basemizimu mkhulu eTrifonteni endaweni yangake bazozwa nje umkhuselo baphakamisayo umabhoti bayamaze kaDlamini. Ngizodosa nje noma Dlamini oganele kaShashu khona futhi ngakithi endawo amagosha engathi nje angabaphi uNkulunkulu nololuthi noma ke izimo zomhlaba ke zona zikho kodwa nje sengathi nje ngabaphi ukuphila.
0: Inkosini.
1: Yebo, ngibonga kakhulu.
0: Siyabonga umkhuselo yezo mfowethu.
1: Ngibonga kakhulu baba, ngiyathokoza.
0: 0604807164. Kuyangithinta nje uma kufona abantu besilisa befise lo mama, kuyangithinta. 0604807164. Happy Mother's Day. Ubani ofisa ukuthi yena Happy Mother's Day? Nansi Holy Heroes, bathi nje nangumthokozisi. Nangumama engumthokozisi, nangugogo, nangubabekazi engumthokozisi. Awuthi nje nangu umthokozisi. 0604807164. Yizwe.
2: Yebo baba ngiyabonga.
0: Ayibonga Nkosi.
2: Nami ngiyabonga. Kule mpazi yeshengane.
0: Ubani?
2: Ngiyabonga kanti noma ngilisho.
0: Yebo mfowethu. Yebo baba. Okay. Happy Mother's Day, happy, happy, happy Mother's Day. Holy Heroes, ithi nangu umthokozisi. Siyazi lo gogo, siyazi lo aunty, siyazi lo malumekazi ukuthi ukhulise ngobuqotho, wakhulisa ngeqiniso. Elisho njalo izwi lithi khulise ngendlela.

0: Soba
1: nenkingi. 060 480 7164. Imuphi ke umama, imuphi ke owesifazane owakukhulisa owakwenza kahle, na ufisa ukuthi eh bekhona bebungazwa, bekhona be celebrate, but I cannot go without celebrating the life of umama othile, uaunt othile. Loyo nje uyamazi wena oba neqhaza kuyakha impilo. Mhlambe singakahambi muholo wami. Kunento engithi uma sibabalula omama ababe nasenkonzweni esikhonza kuzo emabandleni emphakathini esikuyo,
0: yes,
1: kuneqhaza elidlalwe ngabesifazana abathile esifisayo ukuthi singawadli amandla abo, kuvele emphakathini ukuthi cha emabandleni sinomama abasiphathe ngobunono, sinomama abasikhulisile ngendlela, so asikwazi ukudla lawo mandla.
0: Ya akusibongi nje lokho, ngempela kuyiliqiniso elikhulu ekukhonzeni kwethu. Mangathiwa ngesihola abobaba abangenabo omama, ngabe kuthatha kusinde kakhulu ngoba umama kahle kahle umbonisi kababa noma umbonisi omyeni wakhe mayifika ekhaya. Inhloso nje yokufika kababa ekhaya usuke ezobonisa ubaba, not ngubaba osuke ngabona, kodwa lento siyithatha from God. Ma uNkulunkulu akha noma ebumba owesilisa mesehlalele usethi ke uNkulunkulu, kusho uNkulunkulu usethi akukuhle ukuba lo muntu lendoda ihlale yodwa, ngcono ngakuhle ngiyenzele umsizi onjengaye. Manje la ifike iyonakale khona indaba, uyawuthi ke mawubaba uthola umsizi, athe uNkulunkulu uthola umsizi ofana nawe, uvana uthole wena ohluke kakhulu umsizi, mase kwenzeka lezi zinto esiqede kukhuluma ngazo ukuthi imindeni yahlukana, amabandla ahlukana, ngoba futhi uvusana wathola umsizi wena ongesiyena umsizi ofana nawe ohlukile kuwena. So ke leyo mama esisholwa emabandleni ezinye amabandla nje khona engeke siwabale futhi ke siwaqede maningi, kodwa wonke labo buholi obukhona obusimele busimele ngeqiniso, ngoba engicabanga ukuthi nala sikhonza khona noma la esisiva khona azange singqongqozelwe indlini, saya ngothando lwethu ngokuthi sibone isidingo sokuthi singakwazi ukuthi umphefumulo wethu kule ndawo wondleke, sihlale khona sinethezeke. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ebandleni akhonza kulo uhleli unethezekile, kodwa mase kufika ke phela lezo yikhubekiso ezifika elithe iBhayibheli maye kulo evela ngayo, uthola ukuthi ke nokuxabana ngendaba ezitha nezimpi ezivelayo eziningi zazivane ingaveli kulabantu abasihola, zivane zivele kuthina. Muzofunda iBhayibheli la khona ukuthi ngilanga uLothi mehamba noAbraham makuvela ukulwa kubelusi vusenathi ke athi ithindoda hayi thile singoba mina nawe singabazalwane makungabi khona ukuxabana. So ukuxabana kwane kuvele kubantu abalapha yana, kodwa ezingeni elingaphansi kaMholi okuyena osuke ephethe umbono webandla noma umbono walo msebenzi asuke ekuwo, mhlambe enkampanini umnikazi wenkampani MD enkampani, uthola ukuthi umsebenzi inzwa yona iwenza ngendlela efanele, thina la ngaphakathi siyabanga. Mawubona umuntu nje ezongena noma kuthi uqashiwe besuba nementality ukuthi uzothatha umsebenzi wakho, kani cha uzokwenza owakhe umsebenzi, iduty anikwe yona. So esila ngestudio awukho umsebenzi womuntu esiwuthathayo, makufika umuntu ezokwenza siyakujabulela ukuthi umuntu makakwenze lokhu azokwenza, adlule aphume adlule aqhubeke nohambo lakhe. So ke siyaphakamisa kakhulu ukubonga ukuthi nakhona emabandleni ngempela ngingabuka enye video la ithenga indoda mayikhuluma ithe sesikhathini la khona uNkulunkulu uphethe khona isefu, uyasefu uNkulunkulu manje, ngoba kuyabonakala ukholo lwethu selinezinto eziningi esesidibana nazo, kodwa uNkulunkulu lo akushilo kithi akakajiki kuseyikhona akubekile, kodwa nje basephathwa ngisefo sokuthi useyasefa ke manje ukuthi lolukholo uphethe isefo uNkulunkulu shungela indoda ukuthi lento thina esiyiphethe iyona yini uNkulunkulu esothi masifika kuyo athi ukukholwa kungenamsebenzi kufile, ukuthi ikuphi lokuthi lesikuphethe siphethe yini into efileyo. Hayi, siyabonga amadoda, siyambonga uNkulunkulu bomama, siyambonga.

Xawana kumjwaka kwelumda ingoma yamthente lethe lihlomile izulu lowanjali lo kwamakhothi njengamanje ngiyibambe nje la emsebenzini ye-airport yendalo. Hhayi, sengizosa mjwarana. Sharp.